Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli jo.

0: tebe ba mukanikira
1: Eicho kisobokera dala Eichisoboka Wabula gwe kasitoma nye chokola Nonkubire simu ya gwe nkubira bukubizi simu yange
2: 0755 09 38 MTN yedi 0780 64 82 0755 09 38 MTN yedi 0780 64 82
0: Tuyanzanyo tuyanzege Eraja tingawe nagami enti Nokuja kuna kulanga Nengama enti Wendawe namufuni na njako lachi Njabaga amba Era aba singo kunda gawe enti pamuli mbweta Bakuli mbweta avu Naba wenye zako Era wenjogere da ninawo wachiri ababiri Nabalansi zinenga enti Kangide kasavu Kanyama Nerelo kiliza tusoke kuno umami
1: Sina usichi ina kubuzibu
0: Kasoke kuna umuami Akubuzi kuna hii Uvoli yao na ye ayinzi ukubanga agama Tifunye mkisa ukogela ku Ne ya jati sharifa ya nyamba Tata
3: Mwani sebo
0: Njaga rosembele kumuzindaru kukulina anyogu
3: Sebo umutesite sinifanyu senyo Uluwa mkisa kuno Kubangu lunako na mba dendu hindi Maribanga dene Mama ye buke
1: nini Yeze sebo
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
3: Ajati sharifa wa nani Sebo mtestesi Omchalono Sijia kumute nda kutenzi Wabula nja kumwe wazanyo Uluwa mlimugu ya mkwalida
0: We wao
3: Ewafwe nze ni msajia msoga Teri mtu hata manyi chatunzi chibade chiri busoga
0: Bikadu
3: Tufade tutambulida mbikaju
0: Na
3: yesebo embera ya tutuka kao netu guamu
0: Akatale ili kabula
3: Tuina utunda bikaju abantu batandika kubifumbisa anga anku
0: Bwena
3: beda hu Ebirozo nevinesiva ngezeza ako chiri obute wange wena li ntunze
0: Bwena li olunze
3: Bwena li nunze ya mkanja negatani kubutu wala tuwali tulimuzironi Embera ni chankala
0: Mwe wala sente mulimebi kajo
3: Tulimebi kajo Olonga bugu mulituze Tumanyi aabli mungu
0: alimebi
3: kajo katiyo kugaga uze Embera ni tukuhamu hau Nebi chankala na nobute wena li nunze hu
0: Nobutu unda
3: Nunze tunze kusasulama vanja Tezama lana kumala nentani kukuduka yu mchalo Sebo kwenfayo mchalo nenziru kire Kampala Ngezeza kwa kuhiya chino na chiri na chiri viganyi Nengamba kangendeko mbetingi Kubanga wali wawe ya jana ngamba Ugenda msimai mbayi ndi inozanya betingi
0: Mbomo hindi
3: Osobolo kuteka ye nkumitano nofu na wukada asatu Osobolo kuteka yo weziti nofu na sente weziti Sebo mganda wangi Ngeza kwa okuwe ilanti inzanya betingi Na hei anziza wuza mabega ulichenali nina chona
0: Nechigwao Mbomo
3: sente obutinti nipenaja na vwo Mbomo na avu yoyo ne mwevuma na ye lwalyo lunakulumu nali ntambule yo wali waka tundu waka ito wabanda wali wawe baita banda mukasenyi ngendo kola kwenti mkwano gwange yali avuga picha na kubile ngombe na alime zake ngombe ngendo kola kwenti nenda ba nengamba ate Julius ya tuka ate wano nga tudake bali tuyumiamu hao Nemubulira obuzibu bwange ne mugamba muganda wange embeera ekyankalanye. Naye nkoze nti nagamba ngenda kubulira ekyama kimu. Naye njagala okikuume ng'ekintu eky'obuvunaanyizibwa.
0: Kozi kyama
3: kimuganda wange. Nagamba waliwo omukyala bamuyita Hajjat Sharifa. Kozi yesebo. Omukyala oyo wa kyama nnyo okusinza ku byamagero byakola wa bwakulombera dduwa. Ojja kuba bulungi tojja kuddamu kuba mu mbeera bweti nengamba nkoze nti omufuna n'agamba tofaayo n'agamba funa wandike namba z'essimu kaze nfuna abantu nejjayo mangu essimu n'agamba wandika
4: 0755 09 68
3: Airtel Ne mugamba naye ntera nnyo okozesa MTN Airtime wange atera kubeera ku MTN tayinayo MTN Nagamba gwe tofaayo nze omukyala bwe nali muwuliriza nagezaako nnyo okukwata ennamba zombi kozi ne MTN gimpe Nagamba MTN
4: 0780 64 67
0: Mpulira
3: Seba hawa wenyini nyini hawa na kuguma nnyo Nenonya Airtime Amezu wama kufu nalimpe demu Olua betting kwa nalimba demu nga kwenkuma mami yo yanyamba na ampe nusu lukumi mwengumila Hajati naambuza manyagagi naagamba yegwani mutabanyi ni mugamba mama yenze mulochi sula naagamba bizibu chimwana wange ne mubulira byonna byonna binalimpisemu mukadde wangu uyu yanombere dua buli kye yangamba nti kola bwoti
0: nekikola
3: buli kye yangamba nti kola bwoti nenkikola ate olowooza muganda wange waayitawo bbangati essaawa zino nange nze muntu asobola okupaakinga ku mmotoka abantu abewaka baali baggwamu essuubi naye kati nsobola okutwala ku sukaali emmere omugaati era ewakati bali bubi nange nguze ku puloti nkoze bizinesi kati ninamu amaduuka nakyusa n'ekifo olwokubanga bwe nafuna ssente nagenda okulaba n'emikwano gye nina giyinza okundyamu akanaana nenkyusa ekifo era nsaasira abantu abalowooza nti essuubi liweddeyo ebizimbe mwebiri mu Kampala muno bingi ne mu bibuga ebirala loti zikyaliyo nyingi togwamu ssuubi nga Hajati Sharifa waali
0: njagala banno abatuwuliriza essaawa zino nga bali mu mbeera nga gye walimu obasomereko ku nnamba ezo nabo bazikwate basobole okugenda ewa Hajati bayambibwe
3: ennamba za Hajati ate nnonnonze munnaye saagenda nakugenda nakuba bukubi ssimu
0: nakuyamba
3: ennamba yali
4: 0757 09 7 asatu munaana
3: iya Airtel kanji badiremu
4: 0757 09 7 38
3: nampana ya MTN
4: yali 0780 84 6 27
3: sebo olo lwali entandikwa yange nakubira mukadde wange teyanzi za mabega au wenyini nyini wanatandikira era neyanzi za nyo omukisa guno gw'okuba nti nange ontusi zaako waali
0: tweyanzi za nyo tweyanze ke Hajati
1: wanjisebo
0: nawe nagambye nti njagala tufune kasavu kanyama nzikiriza tufune yuko n'omukyala tilisiti dakike mu bbiri naye akubuuzeeko nyabo nsansi okulaba
5: nange okusanga se
0: Hajati wuuyo
5: akubuuzeeko sinza alabanga muli nanyi sinza alabanga ndaba ku fesi ya Hajati kubanga zirali subira nti ndimulaba nako
0: nawe yakuyamba tomulabye
5: simumanyi manyi ndoboozi ate ku simu ani
0: kubanga
5: Katonda ali waggulu Katonda ali waggulu yatwekweka
0: kitufu
5: kubanga kutusobola okugamba nti yatuweereza Hajati asooke ntondere Katonda
0: asooke
5: ntondere Hajati
0: akatonda ye kasitokkiriza yekyekka kyayagala
5: kubanza Hajati ono embeera gye yanzijamu bannange bwe mpulira nga bwe ngirowoozaako njagala nakaaba maziga naye omugagga takaaba naye nandibadde nkaaba kubanga nze nalina bba wange babaze twatandikira mu mbeera ey'obunaku neŋŋenda ewaffe nenzijayo ke nali nina bazadde bange ke baali bandekedde nenzija ne tukapangapanga netubeera tusobola okubeera n'omwami kakati omwami wange avaamuko mu nsimu nagendako ebweweeyo n'atandika okubanga aweereza ku kasente nange nga nkolera nga nkaddukanya ng'omukyala sobole okwezimba
0: mpulira
5: kakati wabalumu nga mpulira mwami sikyamuwuliza nga batugamba waliwo ennyonyi eyabalukira mu bbanga waliwo bannayuganda abaali bakomawo kitegeeza ne mwami walabika mweyakola ki bwe yafiira sikyamuwuliza sikyawulira ku ssimu sikyawulira ku kintu kyonna kati awo ab'ekika tebavaayo bamaze okuwulira nti omuntu waabwe yafa baagala sente za muganda waabwe baagala sente z'omwana waabwe zabadde akolera ebweru era nze tebalina kye bamanyimu n'akaana ke nali zadde mwana waabwe bakatwala baagala buli kikwata ku bintu bugagga bya muganda waabwe nze gola bankwata ku nkoona
0: mu bintu by'okoze n'omwami wo
5: ate nga byokusinga byasimbuka nawaffe bankwata ku nkoona ne bankasuka bafamiri y'omwami nga tebalina wadde akakomoko okumukono tebampadde nze gola banenzira ewaffe ku kyalo
0: watandikirawo
5: natandikira kukusiika paani kapaani nsiika ndabitira omwana wange abaana baali bakanzie kwaine nkabajjako kakati mukulabitira omwana awo siika paani omanyi omunaku talera nnyo okuva ku leediyo kakati mba ku kaleediyo kange lumu mpuliriza omwami azze mu situdiyo wano agamba nti nze bannange abafamiry esimaya ebigwalwa abafamiry baganda be baali bamugyeko ebyobusika nga biringa
0: ebifaananamunebyobyonotekaokutunogasirinzekka
5: nagamba naye natambulako ejindiire ntambula ejindiire byonna ne banziba bubbi abawambi byonna byayogera bifaanagana n'ebyange nga nange nali ntambudde nga nkooye nga n'akataka k'abazadde akaali kasigaddeho kenakekujulako
1: kazi naye banswalidde bwere
5: kakati ntega amatu agamba ajati sharifa obwongo bunzira naye gyentambudde yonna nga sigendangako ku mukyala kangendeko ku mukyalo n'ayinza okunyamba enamba zesimu nziwandiika yazali bbiri omwami ono zabadde wano zayogerako
2: 0 7 5 7 09 6 8
5: nawanasoma n'endala ya
2: 0 7 8 0 4 6 2 7
5: keleza nkokola kapito wa pani yenna ngambako kasitense niwe nayimirira abantu baffe balina nnyo ebigambo
0: wavaaka waka
5: nembako wenne kasitense niwe natuula nekumesimu ajati nemubuulira ebizibu byange yambuuza kimu nali manya agera kuma bajangu yambuuza kimu ggwane amanyago olina emyaka emeka obuva buyewa bibyo binyonyola angamba nti gwe nkuggyeko engalo ngenda kukuyamba
0: mangu ago
5: olaba oti ne bwoti nga sikkiriziganya na muntu azanyira mu maanyi ga mukyala ebigambo byaŋŋamba
0: jjukira
5: bulungi naŋŋamba genda okole bwoti ne bwoti mu nyuuyo bwoti ne bwoti ne bwoti era buli kimu nakikola nga bwe yakiŋŋamba nga nkeera ku kalayi yange yapaani nkeera mba ndi awo mukwano gwange wayise ennaku ntozanga bbiri mukwano gwange ajja okundabako ku kapaani wali mwaniriza muwadde ku kapaani awo nagenda okulaba nga nswala kumbe namweza akacupa ka bbiya nali munyi wa mwenge asala ekkubo
0: genda
5: mugulira akacupa ka bbiya kumbe wabeerangamu ebirabo ebiseera ebyo nsumulula akacokolo kali sisamwamu omutoka kyekirabo kya motoka ngo njogera mu nayiro
0: n'ogibanja
5: nabukerezanku kwa ne mukwano gwange nga tutinatina
0: nemunona motoka
5: tugenda ku motoka nga bajinkwasa gamba njagazaki
0: kampemu sente
5: motoka sina kyengenda gikozesa wadde wengi paaki nga tewali wadde n'amafuta agenda agitekamu sina kyengenda kugajja
0: simanyirakukivuga
5: ye ate nabandagawa nzasula mu
0: nga bakuwa kasente
5: nga baŋŋamba naye tumale okuyisa ddala tetwanja okuwa kampani emanya nga bateeka ku motoka tuyisa bivulu mu kampala tewalina bantu bangi gudira eryo lyayita nnyo nga tuyisa bivulu mu kampala ngamba wa motoka yaabwe nga wenkwasa sente
0: bwotyo bwotandika
5: bwenti bwenatandika okukubira ku ajati nkyajati ate binona bino nti mwana wange nakugambye nakugjeeko engalo
0: kati linda birungi byereere
5: mba sitonera ajati ettaka lyange lyonna bintu byabaana bange byakomawo ebintu byabaana bange byakomawo omwami wange gwe baali basuubira nti yafiira mu nyonyi ajati yanamba kugambye nti guma omwami gyali
0: teyaliiko kubali
5: mba ndi awo ngaakomyewo
0: ona
5: omwami yakomawo fumba obutambula mwami yanyanjula embaga kyekyo bizinesi tutambuza naye nga buli kimu ekijulidde nkubira ajati ku ssimu nze simulabangako era sinze nzikiriza nti
0: gwentunuliddeubikola
5: mujenjeobusabuzi
1: nze nagamba ku ssimu nti nkugjeeko engalo
5: ajinzijako
0: ainakukubiranga mwavu navaako ngaafunye
1: ngaafunye ngaagaggawadde
0: ajati
1: wanjise
0: obudde butuweddeko tuddire mu namba ya ssimu ozinakutusiibula
1: enamba z'essimu ziri bbiri
2: 0 7 5 7 09 6 8 MTN eri 0 7 8 0 4 6 2 7
1: guwe naali eyo nkubira ku ssimu yange tuwulire
0: tweyanzanye tweyanzeege mulinya tuwuliriza tugenda komaano olwaleero naye sisuubira nti njakomawo wano ng'ekyali yagamba nti ndi mu kukaaba ndaaga nedda nabagamba nti okukaaba tekirina kyekikuyamba buli wawulira abantu nga bano nga baleese obubaka nga obwo baabaleetedde eggwali obubi kukyusa naawe ku mbeera yo banange twerwaneko tuve mu bwavu tuve mu mbeera embi baagaliza okubeera bulungi mweraba

0: amuita mrevi na vifo kemba bakata bima renda chikabla satu so katu konei sawe bia zencha kumare kuanga kuhari kumare kuje ulize mtu wabiliya radio mda kemba kamule benyo kano so kafuna kumikutuwe jenja ulama kwenye so kuangu kanyumidwa amuita mrevi na vifo kemba bakata bima kumare kuanga ulize mtu wabiliya Richard yechana mukaka kumare kuulize ngambia sime mpeleza yo mgana wangobre kuanga kuhari abamu iseseba gala Richard yechana mukaka wakabi kwendi nyo please nsonga kumare kuanga kuhari abamu tumeche siga tiwachari kugamba yo fetuja kasitola banga timu yonange weze umanya ntikati fetuja sadiwa mathano gambo checha tulosemba bulewa kwanga ulize mtu wabili jo radio budu ngambia kwendi nyo kakosa beka chaka vyo kuhuliza radio budu abe kasambia mchimingi batula bila bali ya matete semba bule kubole kwanga kwemuli kumala kesa we soka tulumbe sawe yo kubili mkwano guange katuuzi kesa we soka tugenamu sawe yo kubili kanono karozo kange njaga tukwefumitize mkonze nawe bobango lino mtu bobera ngao nunga wali uo mkwano go oba mtu uo najanga lino wetavu oba nabako wetavu wabu kuetaga ko nga mbusobo zibuwa sobulo kubako necho mkorela okulaba nga muna ngenge chintu echo cha kuetaga kuba chietaga ochimuma lila chikole lwansonga nao uja kubako wetavu enchabu wetaga nga yeya inobu kumalila na yeye ilage muko oba gane obo chisegede omuntu waba akobwetavu bwe kyakwetaza okusaidiyo nga obusobozo obulina obukikola kimukolere lero lulu encha lulu nawo ja kuba ko bwetavu bwo mwetaza ako na ye mwatu yerage mukao bantu banji nnyo bosanga nga omuntu ye ayagala okubanga bamukwatako na ye nga tayagala kukwatako kubalala omuntu gira bulungi nti bwo kwatako ku muntu omulala nawe encha bwo bako wosikatide na ya jaku kwa tamu wesange ngobla mbuta ambula awoba gambi na nti engalo bili mnyankole na jangu engalibi lino kunabisana engalo bili kwekwena azawe omukono engalezi omukono kumute kusawa kwena azawe wala weze gata chite geza nti mundobu omuyamba na ya jaku ya mbencha kare no tukatumbe sawe dako wale kuliza
1: esawa wano kuredio budu esawa zili bili ezo kumacha budde bwe sule sanja webale kuuliriza radio buddu
0: nga tucha talaga bitundu ya gwange bienja ulo mkuja kusemia kabimu etane ja radio buddu
2: buddu kwetu vera
0: kakano tuole kete chesiga nga bimu satu mwezo gomu na no mwaka guna to wacha libya kusubiza katife tuja ma radio buddu at 25 nga bimu satu mwezo gomu na no luna kuruo na tugena kuruma la chesigo kufa kumacha paka kaungezi nga tunyumie mbose kwata kumia kabimu etane ja radio buddu omuli vyo jukila vyo manye ebya kunyumila nganebila lantoko butele fukumbosa radio buddu okuangule vila bebienja ulo omuli Tenkabu t-shirts, reflector jackets, nebya baby la tomoni. Ula ukuchalia kama kadabenja ulo mchesiga. Ngatuba webi tuwebi kwa sibuwa mbremo wabuli jo. Oko sakemi zanya jenja ulo umuli okwepena. Okubuko mguwa. Ama tatu, emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga situale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba radio budu. Ngaba tunkana ba uliza ba wabu mchesiga.
3: Radio budu ya guina DJ Daniel. Nagwa DJ Melopro. Melopro asivye. Abuza DJ Daniel mpira gudawa. Obama Junior Chesiga, Guadekaiwa Cosma, Cosma, Nagwereza Jason Tijase, Kalingoma, Kwe Mulunji, Nagwa Bae Mdashiru, Agwereza Msawa Alex, Chitunga, Ona Atagala, Sonko Judy, Agumubiaka, Kwe Mulunji, Nyone, Kusanga Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika
0: Kali na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo maremo chitunga buli logeze mkana la lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi debi tude bila nye wo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusaleke chesiga mtauni anti radio budu esaze ko radio budu at 25
1: Dedio mukama wewonge yomu ngaloze ngo twega teko mkusinza no kutendeleza katonda muprogwa mtu musinza buli wa sande Tumusinze.
4: Katondo umuiza uli kantu chitafe ne mwana ne mumtu kiliu. Awo mkisemi ni mjie mikono jafe na fefe natu wa mkisa nubula mwabulu onji.
5: Amina.
4: Mukama atuwe nema gemanya gata labika. Neme yu gatuwelo etu yambo kukula bino evita sobo kambuangu. Kukulite gera atino kufitu sakubalala. Fina tu sasanyo kwa kabaka wakato. Mukama avere na mbu.
1: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya. Okutuka kusawa tano. Tumusinze. Katida mwesu ubi. Ngaweze rio mukama. Ngo uliliza program tumusinze buli wa sande. Wanuk radio budu. Radio yom.

0: sabi kwa sili gambo.
1: Radio Budu, chenja gala huko mpezo mpira, okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Budu 25, Radio Yom Duwabija. Amaulira gasen sudwa ageke nenyeze dwa amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo.
2: Wasuzo chano mulonja uliriza, gema ulire kuredio vodu radio muntu wa ulijo. Omugave muzukuru wandu kwa Chibombo Salim, zentele deo gaba sumiram. Abakule mbeze wabu Islam, mo district ye Ruengong, abakule mbe duam district Kath, she Ismail Chibule, bafulumiza mateka ama janga, ganu kagenda gobe lwa ba imamu bona, ababo wabafumbo, sako nabo, abasalebi solo, okusobola okubeeranga bago baganyaba, batanso kubiranga baberi imbikamo, obeda bo, beba itaba ferem. Seguja Shadik, ya gatusa kilo kuveru yeno, katuwe bisinga wom.
3: Sheikh Chibule Ismaila Ibrahim gagamba bagala ba imam bonna abali mugwanga baberenga ne system wabulanga system weyo ejja buterevu ku bitebe byonna ebya district yo izobusilamu bonna okwetolola egwanga kati wano Sheikh Chibule wasinzide nagamba nti imam yenna atali mu system za district ye Rwengo tagenda kuddamu kukirizibwa kuwo wa muntu yenna mu mateeka ngera agamba nti anachikola obufumbo buno bujja kuba bumenya mateeka onagamba kino Uganda Muslim Supreme Council yakikoze olwokujjawo obufere bwa ba imam abali mugwanga no kujjawo abantu abadde bemulugunyanga bagamba nti abangi kubbo bawowe bwatene batafuna biwandiko bitongole oba giite marriage certificate ne wekanganga abantu bali mukubona abona okutayogereke kanga bowulira bwanyonyola
4: basiraamu tebafaayo kuwandisa bufumbo ero sanga omwami nomukyala nga bali mbufumbo ninga tebalina marriage certificate olwensonga nti tebafaayo kubufumbo bwabo naye nga bawanga debanga lyo nabali yawo bazadde n'abaana ne tebalina biwandiko biraga bufumbo kiwa malobawo ku muzikiti imamu abawoye ate muino gendo kwe wandisa mu government
3: mungiri yemu district kaza agambi nti emisango mingi nye ejiri mu office ye nti yoka obuzibu bonanga buva ku ba imamu wabula ne ewunya nyo ba imamu abawowa abafumbo nga tebasose na kusoma bulungi nyo mali certificate ye kubanga eteka liyonga liyo ligamba district kazi ye nyine erati imamu awowa yenna asana akimanyi tino kino akikola kulwa district kazi oba kulwa mufti wa Uganda erona agambi nti Uganda Muslim Supreme Council efunvu bidde okumala ba imamu fere na abatalambikidwa mateka basobola okujjawo abantu abafere n'okunyigiriza abafumbo obutafuna biwandiko byabwe ebatongoza mu bufumbo
4: ba imamu bonna mbakubiriza nti batekeddwa okubeera nga bewandisa nga bamanyiddwa kubanga imamu yenna anabiranga teyewandisiza nga talina biwandiko bitongole nga tali mu data system zaffe za Uganda Muslim Supreme Council ebikwatagana n'okuwowa bigenda komawo
3: ebyo nga bikyali awo district kazi mu ngeri yema awadde ebiragiro kubakulembera okusala ebisolo byonna mu district ye Rwengo nagamba mbuno obufere bungi nnyo obuli mbatindi aji nga nabamu kububa tanise n'okuliisa abantu enyama enkaafu nagamba nti abookye emicyomu ku kkubo bangi nnyo kyokka nti bafunye amawulire agalaga nti abantu bangi nnyo abookye enkoko ku kkubo nti enkoko ezo bazituga butuzi n'abandi okuzitwala mu bifo byabwe ne batandika okuzeesalira era ono wano wasinzidde nagamba nti abatindi aji basaana bateekewo ekifo ekyolukale abantu bonna mwe balina okuleeta enkoko zaabwe obe binyonyi byabwe basobola okubibasalira mu ngeri entuufu abantu balekera okubibaliisa ennyama etali halali nga bw'omuwulira bwannyonnyola
4: tubakubiriza okutwala obuvunaanyizibwa nga bajjajjaffe bwe baakola okulondoola okulaba ebisolo bisalibwa mateeka g'obusiraamu ebinyonyi bisalibwa mateeka g'obusiraamu abaffe bwe tuba tutambula ku makubo tusanga ebyokulya bingi kusigiri enkoko ezookeddwa embuzi eyokeddwa naye okimanyi nti tutya n'okubirya kubanga waliwo obutagoberera mateeka okusala bisolo ebyo n'ebinyonyi
3: twogeddeko n'abamu ku batindi aji abali mu disitulikiti eno eye Rwengo mu nsisinkano yaabwe oluvannyuma lwa disitulikiti kazi ne boogera ebimu ku bibasoomooza mu mulimo gwabwe abalala bagambye nti ebifo byebasaliramu ebisolo bikyali bijama nnyo nga wasaana okubeerawo ekikolebwa naddala ku bisolo muli ente n'embuzi nti bakyalisalira mu ttaka ng'oggyeko kyazanga yokka eyafuna ekifo ekyenkalakkalira nti wabula ebitundu nga Kinoni Mbirizi ne Katovu bakyali bubi nnyo mu mbeera we basalira ebisolo nze Seguja Shadik bazanya nengo ku Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo wali mu kabuga k'Embirizi ku kitebe kya Rwengo Muzimu District.
2: Atebe tuvayo libadde sanyu jerere lya badu wa Allah nga bagenda maso nokubiranga beja vano ono mukibuga Masaka oluvannyuma lw'ekibiina ekya Sharia Assembly okubadduukirira n'ebintu ebakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Enteekateeka eno eyomeddwamu ekitongole ekya Sharia Assembly nga kino kikulirwa Sheikh Yusuf Zairu Kiruta era bw'abadde akulembeddemu okugaba ebintu bino Supreme Super Supreme Kadhi owa Masaka Shebadi Ruchirota yebaziza ekibiina kino logenda maso n'okuddukira abantu ba Allah bobula n'ategeeza nti abantu bangi abakyayina obwetaavu abayetaaga okubeera nga bayambibwako. Enteekateeka eno ejjidde mu kaseera ng'ebulayo nnaku mbale bubale Supreme District Kadhi agende maso n'okubeera nga atuzibwa mu butongole era avuddeyo n'akubiriza abayisiraamu okuva wano mubendobendo ly'e Masaka okwettanira omukolo guno okugenda okuyindira ku Liberation Square ng'agamba nti kino kigenda kubeera kijjobye era bangi bagende maso n'okubeera nga bakyenyigiramu kubanga ne Maulidi egenda kubeera ng'esomebwa. Sheikh Abdul Karim Jingo nga y'omu ku bagenze maso n'okulembiramu enteekateeka eno agamba nti bagenda kubeera nga bakoma wano bakusobola okubeera nga batambula okutuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okudduukira abaddu ba Allah abali mu bwetaavu.
5: Kibiina ekimanyikiddwa nga Sharia Assembly mu Uganda ekikulirwa Sheikh Yusuf Zairu Kiruta koze omulimo gw'okubeera nga kigabira abantu ebokisi omujjudde ebintu eby'enjawulo nga byonna bya mugaso byambi buno buviira ddala mu nsi emanyikiddwa nga United Arab Emirates. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga ensibuko y'obuyambi buno abatusiimira abantu bo beetaavu naye nga omulimo gw'ekibiina kino gudduukirira abantu mu bitundu eby'enjawulo gutambula disitulikiti ez'enjawulo. Olwaleero chance ebadde y'abannamasaka atujja kuwulira obuyambi obulala nga chance eri mu kitundu kirala.
2: Abantu abasoba mu 15 bebasobodde okubeera nga baganyulwa mbuyambi buno omubadde sukali omuchere sako n'ebintu ebirala era nga nabo byebabizizza olw'enteekateeka eno ebakoleddwa ne basaba n'omulundi omulala ate bagende maaso n'okuyambako abalala.
6: Sheikh Muyango Ali Tahir twebaza mukadde waffe Muhammad ibn Rashid Maktoum olwo mutima guno omulungi okubeera nti atuwadde boxing erimu ebyokulya byetukakasa tugenda kubiryako omwezi mulamba.
7: Amanya Muhammad Sali nsooka okwebaza ekibiina eshesharia olwo tuli batuwadde era ne batulowoozako nga abasiraamu era tusaba Allah abongere era tusobole okubanga tufuna ebirala insha Allah.
8: Amanya agange Madina binti Ali sangi wa mchimanya mzikiti oguntwale Masaka main masjid ntusa okwebaza kwange eri abekitongole kino abazze ne batuleetera obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala.
2: Ate ye omulabirizi w'obulabizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda the Right Reverend Bishop Gaston Sereko avuddeyo n'asaba abavubuka obutaggwaamu maanyi olw'embeera oba olw'obulamu obw'okunyigirizibwa bwe bayitamu wabula banyikire kimu kwegenda mu maaso n'okubeera nga beekolera nga ne Mukama Katonda wajja okubeera nga avayo okusobola okubeera nga abayambako. Ono agamba nti abavubuka bangi abalina amaanyi abasobola okubeera nga bakola wabula banyooma emirimu n'olundi ne batandika okwenyigiramu ebyo bye basuubira nti birimu ensimbi ate ebitali mu mateeka. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin yabaddeyo katuwa ebisingawo.
9: Bw'abadde awayamu ne rediyo y'omuntu wa bulijjo gy'owuliriza kaakano agambye nti abavubuka abamu baddeyo ne balera engalo ne banyooma emirimu bajiriwo ne balemo gikola bwatu kwe kubalabula nti baleme kujinyoma wabula bekwase Mukama Katonda kubanga yayinza bafunira ekisingawo.
10: Abavubuka n'okusingira ddala be baali badde bakoleeza oba abakwata omumuli okumulisiza eggwanga lyaffe baleme kugwamu ssuubi bw'oba nga tonna bakufuna mulimu togwamu ssuubi oyinza okugufuna enkya oyinza okugufuna luli naye era n'emirimu egi naye abavubuka tebaagala kukola. Waliwo emirimu abavubuka gye basobola okukola naye tandikira ku mulimu omutono gw'olabikanga anyooma omulungi ategu na kusanga ngoli nao gotandiseo na yabana bawedde mwesubi abavubuka bawedde mwesubi songe liyo katonda atachuka cho atuwe subi yeli subi ya fe lero ne bulijo
9: mongeri yemwa mulabirizi asabye abayizi abagenze mu luwumula okuyamba ka bazadde babwe ate okusobola okufuna sente ezina bakomyawo mu lusomo oluddako
10: nsaba abana abo nga batuseeka baleme kugayalira kukola omulimu gwonna gwonna oguliwo bagukole n'okusinga nga bayamba bakadde baabwe ekiseera kye batabadde wakanga bali mu kisulo eke baddeyo bakadde baabwe ababatowanira ababakolerera sizoni ya mwanyi abazadde babadde mu mwanyi banoga basambula ebisambu banaasiga olwekyo abaana bakozesa amaanyi omwana omukozi yoyo ajja okuba omuwanguzi w'ensi eno ajja okweyagalira mbulamu obw'ensi eno
9: zematini kalungi muzukulu wa kasujja Radio Buddu ekalungu
2: Mwanja uliriza wano sigenda kubiranga nsukawo ogaba somera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo muteregam
0: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio Buddu esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza radio Buddu Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
11: katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemini mje mikono ja fe na fe fenatu mukisano bulamu bulungi
12: amina
11: mukama atuwe neema gemanya gatalika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala Fenda tusasanyo wakavaka wakato mkama awirina mbu.
0: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano, tumusinze. Katida mwesu ubi, ngaweze rio mkama. Ngo uliriza program tumusinze buli wa sande. Wanoku Radio Buddu, radio yomu tuwa bulijo. Manyebifa mwusibu liwa sande kumacha, okuva kusawa tanu paka mkagezo mtundu, na umu kubuchi bombo salimu, nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo, mpruga mkalimagezi.
13: Nzo mugave, mzukuru wandu kwa chivombo salimu, teka teka ya kalimagezi, tugenda kutambula fina, tutunule nsonga, ezenja ulo, nga bisitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
13: Mwutunuli raizi la hili, ebi oku lwa nsabie koze sa, gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa abakuze miaka mujukira betu wali wawano. Wali woche baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile cha kisi na kuzo umezi nya. Umezi ogo msambu lukumuluenda. Msambu mokage. Bisele wili amini ya liafuga. Bali ba komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula abasibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayo nga balamu. Ewe yeseti nje gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu komu manya manyabi gena maso munsi. Ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande. Wano ku Radio Buddu. Radio yomu tu wa bulijo. Nga tucha talaga bitundu ya kwange vien jau lomu kuja kusemia kabimu etane jau. Radio Buddu.
14: Buddu kwetu vera.
0: Kakano tuole kete chensiga. Nga bini musatu mwezo gomu na nomu akaguna. To wachari vya kusubi za katife tuja. Ma. Radio Buddu at 25. Nga bini musatu mwezo gomu na nomu na kuruo na. Tugena kuruma la chensigo kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyumie mboze kwata kumia kabili mwetane ja Radio Buddu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumira nganebila lantoko. Butele fukumboza Radio Buddu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli sete nkavu t-shirts. Reflected jackets. Nebila bebila la tomo oni. Ula. Okuchari ya kaba kadabe nja ulo mchesiga. Nga tuwa uwe bitwe mkosi bambu lemo wabuli jo. Oko sake mzanya jenja ulo. Omuli okwepena. Okubuko mguwa. Ama tatu. Emisinde jabanene naba tono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka ungezi tuwale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba Radio Buddu. Ngaba tunkana ba uliza babu wabe chesiga.
15: Radio Buddu ya guina DJ Daniel. Nagwa DJ Melo Pro. Melo Pro asivye. Abuza DJ Daniel mpira gudawa.
16: Kwa Daniel. Shauma shihata. Kuza nyabuza saidi chiza.
15: Chesiga mpira gubye. Obama Junior chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagwa za Jason Tijase. Kalingo makuye mulunji. Nagwa bae mdashiru. Bae mdashiru. Agwele za msa wa Alex Chitunga. Ona ataga la Sonko Judy ya gumubieka. Kuye mulunji nyone. Kusanga mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi.
12: Kali na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeze muka nala lwe mode karingo machato kolo kiseleketi debi tunde bidanye wo fena kusande ngabimu satuko muna ana tusaleke chesiga mtauni hanti radio budu esazeko radio budu at 25 katine katwe juka nye waliwonga radio budu etandika walioli nemi yake meka wazali wa weri ya bafe ujuhuli niza kumala banga chi ulinabio manjira vya jukira murugendo lwa radio budu ulemi yaka bilimu etano
14: katibuli lwa sande okuwe kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu tosibanga program tuwejuka nyemi yaka bilimu etano ja radio budu ulinaba mua balikaba kwa ziba radio budu
12: abalangana yo neba ntuwa bensa unga mubitundu vya fe
14: wamuna haba ulirizabu olulango ngabatu tutulida kwebio biba jukira elabia bamanyi mubange liyemi yaka bilimu etano ja radio budu
17: waduhu msajja nga msoga nga kuba nga masimu haa lozi nova kubudu nda kwe kalakasa
14: tuwejuka nye
17: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katino tuka noku wango ukula nga weya ambu dekitetei nga mundo utademuka vest kusubulu kuhone bugu munga temunika esi nengu ukula nga olimu sanyufu
14: tuwejuka nye miaka bidu mwetane ja radio budu
18: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana endo ukuli ya radio budu endo ukuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
14: tuwejuka nye
12: tuguwa mtuwejuka nye tuwejuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwa uli jo
14: tuwalifato weda bide
19: Kadoma.
14: Simo, no gabana kona fe.
12: Ebimu kwebi biyota inza kwe davida.
14: Mumia kabili mwetano eja radio budu.
12: Katina wewe yunga kumukendo kuna kwa radio budu ungeja kusemia kabili mwetano. Okube simo tubuli ya kubichibio jukira. Erebi sebi kunyumila mumia kabili mwetano eja radio budu.
14: Kale toka subwanga. Buliru naku, okube kubalezo kutuka kuro kutano.
12: Muprogwa msenukera.
14: Da mitzi.
12: Nemuprogwa mchakaze.
14: Wanoku radio budu, radio yomu ntuwa abulijo.

0: Kale singa fenna tuyimba akayimba ako mu birowoozo byaffe wesanga tiwandibaddewo muntu anyolera munne nsingo wesanga tiwandibaddewo kwagaliza bannaffe bibi nga tukkiriza nti ekyo ky'olina omukama kyakkiriza okuwa nga tukkiriza nti ekyo ky'olina ky'okutte ekyo omukama kyasazeewo okukuwa kubanga nekyotalina ye yaayina ensonga sigwe ennyimba zino zirekenga tunyumira bunyumizi nakuwulira bidongo nakuwulira kiki naye tuzisengejje nga tuzikamule owulire nga oluyimba olwo oluwulirira ddala ku mutima gwo nti bagamba nze buli kyotalina mukama ayina ensonga lwaki takikuwa oyinza okubeera kagaali ng'okaabira akapikipiki naye ng'omukama amanye ensonga lwaki alaba engeri gy'onyolamu akagaali n'agamba ono wemuweera piki nkwanirizaako nnyo ku 9985 ne www.radiobuddufm.com weebale kubanga watulindiridde dda okuva wali Super BJ watuteredde kubanga ye Super BJ kati amaze okulinnya emmotoka ye ayolekedde kyesiiga gurupu eyasoose eddayo yatuweneetera okubatuukako ab'ekyesiiga era bwe mulabaawo ebidduka ebijja nga birimu daabo indicator mumanya nti eyo guru radio Buddu yemaze okutuuka kati nange kankwate mu pulogulaamu eno tumusinze muganda wange Matias Sebofu naye amaze okgenda ekyesiiga pulogulaamu eno tumusinze nze ngendo gibaweereza olwaleero nze Mulangira Kalema ateereddewo olwaleero nga njagala kugibatuusaako mu bujjuvu njagala okubeebaza ennyo okutuuka ku lunaku lw'omukama luno olw'21 mu bw'omwaka era njagala nnyo okubeebaza okubanga mutugoberera bulungi nnyo njozaayo za mwannyina zeeroos kisa kya Maria mukyala Nyanzaawo Naalongo okubanga olwaleero lunaku lwamuwolerezaawo ne tewantemezaako panga y'enkoko eyo munaagirya ne mukone mugimalawo mututemyeko baloozi mwenna olwaleero lunaku lwammwe tulubaagaliza mulwebuulirireko mulwefumiitirizeeko ate mulutegeere bulungi kale ye pulogulaamu yaffe tumusinze ale tugenda kuba n'enjigiriza nga nnungi nnyo kuva mukamo kya parish ew'omulongo kato ngenda kusooka kusoma mawulire kusoma amasomo gaffe ag'olwaleero gonna ate enjigiriza omulongo agenda gitutuusaako njagala okubategeeza nti mwali ali ku lediyo kati ebyowulira bikoona tubisaako nnyo birowoozo mwattu nkulaakulana eri wano ku lediyo Buddu wadde nga tuli mu maka gaffe naye era ssemakatagaana kubaako by'atereeza mu maka ge ate nga n'empeereza eno eyina okugenda mu maaso kale ebyo ebikoona mubigumire bikoone bali batereeze bye tutereeza munaddala nga tujaguza emyaka gino 25 ngenze mu masomo gaffe ag'olunaku olwaleero tugawulirize bulungi era bwe tuba tugasoma tuba tusuubira nti naawe ogenda geebuulirirako mpola mpola ate owulire nga naawe waliwo kojeemu essomo ebbereberye bye tusoma mu Isaaya omulanzi mutwe gwa 22 gwayina ekitabaawo ekitukuvu ekya Bayibuli genda mu mutwe gwa 22 olunyiriri olw'19 okutuuka ku lwa 23 bw'atyo omukama bw'agamba Sobina katikkiro w'ekiggwa nti nja kukugoba mu mulimu gwo omukama ajja kukujja na wano w'obadde era ku lunaku lwe lumu nja kuyita omuweereza wange Eriyakimu mutabani wa Erikiya nja kumwambaza ekyambalo kyo musibise olwebajjo lwo mukwasa obuyinza bwo alifuuka muzadde w'ab'omu Yerusaalemu n'ow'enju ya Yuda Nja kusee chisumuruzo chenju ya Daudi kuchibega abega che. Bwali gula tewali bagala. Bwali gala tewali bagula wo. Ndi kumukomerera wo ng'enkondo. Mchife chugumu dala. Alifuga namulondo eyekitiibwa mu nju ya kitaawe. Ebyo omukama yabyogera. Zaburi eyokwebuulirira eri Zaburi 138 ekiddibwamu. Ayi mukama ekisa kyo kya mirembe gyonna, tolisuulirira mulimu gwa mikono gyo. Ndi kugulumiza ayi mukama n'omutima gwange gwonna, kubanga owulidde ebigambo by'akamwa kange. Nakuyimbira ku ndongo mu maaso g'abamalayika, neeyala mu kiggwa kyo ekitukuvu. Ayi mukama ekisa kyo kya mirembe gyonna, tolisuulirira mulimu gwa mikono gyo. Era nja kugulumiza erinnya lyo olw'okubeera ekisa kyo n'obwesige. Bwe nakoowoola wampuliriza. Mu mwoyo gwange nayo n'oyongeramu obuzira. Ekiddibwamu ayi mukama ekisa kyo kya mirembe gyonna, tolisuulirira mulimu gwa mikono gyo. Wamma mukama ayitiridde, amala afaako ku mutene. Kyokka omwekuza amulengerera wala. Ayi mukama ekisa kyo kya mirembe gyonna, tolisuulirira mulimu gwa mikono gyo. Kiddibwamu ayi mukama ekisa kyo kya mirembe gyonna, tolisuulirira mulimu gwa mikono gyo. Tugenze mu ssomo ery'okubiri erivudde mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Togwa 11 olunyiriro lwa 3:3 okukoma ku lwa 3:6. Ekirombe ky'amagezi n'okumanya kwa Katonda nga tebikoma, byateesa nga tebyefumiitirizika, n'amakubo ge tewali agagoba n'agayinza. Ani yali ategedde omukama byalowooza? Ani yali amusalidde ku magezi? Ani oyo yasooka okumuwa ye kati amuddize? Kubanga byonna byava ku ye, byafuluma ku ye, mu ye mwebiri atenderezebwe emirembe gyonna. Amiina. Ebyo omukama yabyogera. N'evanjiri kangisomere ddala. Evanjiri ejiddwa mu Matayo essuula y'16 olunyiriri lwa 13 okutuuka ku lwa 20. Mu budde buli Yesu yalaga mu kitundu ky'e Sezeriya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be nti, omwana w'omuntu bamuyitaani? Bo ne bagamba nti, abamu Yohana Batista, abalala Eriya, ate abalala Yeremiya, oba omu ku balanzi. Yesu n'abagamba nti, kale nga mmwe mumpitaani? Simoni Petero n'ayanukula n'agamba nti, gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu kwe kwanukula n'amugamba nti, Simoni mutabani wa Yona, weesiimye, kubanga omubiri n'omusaayi si bye byakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange ka nkubuulire, gw'oli lwazi, ku lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange, n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Era ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omuggulu. chonna choli siba ngade muguru chisibidwa chonna choli sumurula monsi ngade muguru chisumurudwa auna kutira abayigirizwa abe obutabulira ko muntu nti ye Kristo ebyo mukama ya byogera muno njawuliriza radio buddo limu program tugunju tumusinze tugenda kuwuliriza enjigiriza yo mukuru ngabweri era kusaboseyo nnyo amatu ojigoberere bulungi katuwulirize
1: abaluganda bagalwa mwasuze mutano agulumizibwa omukamoyo atutusizza ku lunaku lwe olwabiri mu olumu mu buddo bw'omwaka eno esande yabiri mwemu mu buddo bw'omwaka olwaleero ennaku z'omwezi ziri abiri mu ssatu mwezi gwa muwakanya August omwaka 2026 ekigambo kya Katonda kiikino bannange tugulumiza omukama leero ate ne tutenda kubanga mukutwagala atusindikira omwana we mukama Yesu Kristo oyo lwerwazi oyo ekereziya kwasimbye bannange twesiimye naffe olwaleero twesabira twongere okubeera nga tunywerera ddala ku ye engabo tugirumye mannyo okuzimba obukristu obugumidde obukristu obutwala ekereziya maaso bannange ekigambo kya Katonda ekituweereddwa kiikino essomo erisooka livudde mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe gwa 22 olunyi lwe 19 okutuukira ddala ku lwa 23 essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma omutwe ogwe 11 olunyi lwa 33 okutuuka ku lwa 36 evanjiri evudde mu Matayo mutwe gwa 16 olunyi lwa 13 okutuuka ku lwa 20 abooluganda baagalwa mwenna bampuliriza nababuulidde dda anti akalagaane tekajja buliika nti leero twebulira ku Kristo olwazi lwaffe ono ensibuko y'ekereziya twagala okwebaza Katonda olwaleero olw'okwagala okw'enjawulo kwatulinako nti mu kuteesa kwe yamanya nti ebintu byonna birina okugwekereranga Kristo ye byonna mu byonna oye kubo amazima era obulamu y'oyo gwe twebulirako olwaleero olwazi lwaffe oyo kwe tusimbye bannanga omukama Katonda mukwagala ensi yafundikira nga atusindikira ono y'oyo kigambo yafuuka omuntu n'abeera mu ffe ooluganda kino sikubuulira kipya manyi okimanyi mugwe kivuga lumonyere nga mulere gwa Ssuuna okimanyi bulungi era naye wannaakyogerako nnyo mu mutwe ogw'okusatu olunyi lwa 16 n'agamba Katonda yayinga okwagala ensi kyava agisindikira omwana we gwe yazaala omu ajja agirokole n'atuwonya okufuuka kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero omuganda gy'agereesaako nti bwegwa mu mugga tosigaza kantu yatuwonya embeera y'okusigalawo okuzirinda ng'omwana w'omulamu omwana w'omufasa w'omulamu olubugo olwaleero nga twebulira ku Kristo ono tutegeera obuyinza bwe tutegeera amaanyi ge naye nga mu byonna mu bwetowaze bwe agendera kusitula ffe abantu atuwonye embeera enzibu atuwonye okuzikirira kati olwaleero mu ssomo erisoose tuwulidde nga bamwogerako mu butuufu ebigambo byogera ku bantu ba nsi naye ng'ate bisonze ku ye bagambye ekisumuluzo eky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegaabega kye kakati nno wano wasaana omuntu okuluva ku ntono okwiryako omuyala atuuse basaaniika nga twennyonnyola lwaki omukama agambye sobi na katikkiro w'ekiggwa nti nja kukugoba ku mulimu gwo omukama ajja kukujja wano w'obadde era ku lunaku lwe lumu nja kuyita omuweereza wange Eriyakimu mutabani we Erikiya nja kumwambaza ekyambalo kyo musibise olwebajo lwo mukwase obuyinza bwo alifuuka muzadde w'ab'omu Yerusaalemu n'ow'enju ya Yuda nja kussa ekisumuluzo ky'enju ya Dawudi ku kibegaabega kye bannanga ebigambo bino munansaasira mbizzeemu okwongera okulaba nga twebuulirira kubanga n'omugezi awubwa amatu tegawulira vvumbe kyangu nnyo okuva ku mulamwa ne twerabira nti lwaki batuwadde akabonero ak'ebisumuluzo okutukakasa nti bwe tubeera nga ffe tulemeddwa waliwo Katonda eggezi lyateekawo ate nga lyeryo erigenda okutuyamba nga aliisa mwoyo yennyini akakasizza oba ye gwe yakakasa nti yasobola okukyusa ebintu byonna obuinza bonabo muri mutano kubange kumirinywe zampao ngoyo simulala ye Yesu Kristu kati kine kigambo kyatu wadde musomeri sose ngaita mu Isaia kali kabonera akalaga oyo Kristu yali owo kujja ngaline ebisumuluzo mu ngaroze ebisumula nokugala kivudde tulyanga bagamba sobina kati kirowe kigwa nga mampa ati gali na gakira kagomu kadde akamuletera okwegololanga anawanvuwa ye Katonda ngaakimanyi nti abakulembeze bonna ababeera n'amampa ati asobola okubaggyako obuyinza n'abuwa abalala. Katonda ngaakimanyi bulungi nnyo nti obudde bugenda kutuuka ayolesa obuyinza bwe. Kyovola batusaanye twesuneko ffe bwe tutegeera obuyinza bwe era ne tukolera wansi w'obuyinza bwe. Olwaleero twesabire oluusi ebintu bitutabukako Katonda kyatusubiramu nga si kyalaba. Katonda yayagala nnyo ffe ffenna n'agamba oba muli bannamawanga oba muli bayudaaya nze ngenda kubafuula eggwanga limu. Kino nga teyakikola mu ngeri ndala yonna wabula ye yennyini ng'afuuka omuntu n'abeera nga atufiirira ku musaalaba. Njogera ku Mukama waffe Yesu Kristu mwoyo mwetwegirisiza okirako ekigotta entula bw'okisanga mutaka kiba kya mugwagwa. Muye mwetekeddwa okumanya obuyinza Katonda bw'alina ku ffeffe abantu. Kyovola abo budde bwatuuka nakkiriza n'afuuka omuntu n'abeera mu ffe yona omutwe ogusokonyole 14. Tusaanye nno tukole ebyo ebizimba obwakabaka bwe yatutandikamu nga tubuzimba nga tubala ebibala tuwone okubeera nga tutwaga obudde nga butuuse tuwone okutunula mpulunkanya ng'owendali awanula eppeera ng'omukama abuuza ebibala ffe be yakwasa obusobozi obuyinza okuzimba obwakabaka bwe nga tetulina bibala bye tuleese. Aho nno abooluganda baagalwa mu kuzimba obwakabaka bw'omukama nga twekutte ku Kristu waffe ekitangaala bannange ensi ne bw'eneebeera nga etwogerera bubi ensi ne bw'eneebeera nga tetubalaamu nsa tetulaba mu nsa ffe tusigale nga tunyweredde ku kituufu kubanga bannange n'omuganda kye kyagamba nti mukire mukire ow'embirakiro ow'entumbi ne banaalaba nga tuli banafu era tujja kusinga ababi ddala. Twesabire omukama atuwe okutegeera Kristu nga ebyo namu byonna era bw'olaba ng'omutegedde obeera oli yadde yaddeko ng'omubi omweru kubanga ekyamazima abatamutegeera tebamanyi buyinza bwe. Ky'ova olaba mu ssomo lyaffe eryokubiri bwe tutunulatunula tulabanga emiko kwegamba kaŋŋambire ddala nti essuula oba emitwe giri egiyise mu bbaluwa eno Pawulo gy'awandiikira ab'e Roma tulabanga Pawulo abadde kwegamba yeewuunya ekisa kya Katonda kyalina eri ffe bannamawanga n'abayudaaya ffenna be yafuula eggwanga erimu ng'ayita mwana we ng'era yeewuunya ekisa ky'akozesa eri ffe abantu aboonoonyi ne kaakati afundikira omutwe guno ng'akakasiza ddala nti wamma ddala Katonda ye byonna mu byonna ng'ayita mwana we era nti ekisa kye kitakoma n'amagezi ge tebitendeka olw'ensonga nti ffe engeri gye tulabamu ebintu Yesu bw'abiraba ne bwe tubeera n'amagezi ag'enkanawa tetusobola kwenkana wadde kwota ey'okutegeera kwa Katonda. Katonda mukwefumiitiriza ennyo n'atwagala byonna byonna byonna abikolera mwana we n'alyoka atulaga bw'atufaako era bw'atagenda kutuleka kuzikirira. Kino kirabikira mu mwana we Mukama waffe Yesu Kristu nga ye byonna mu byonna. Pawulo amutenderezza ate nga nsubira naawe nange kye tulina okukola kubanga ye agambye kimu nti ekirombe ky'amagezi n'okumanya kwa Katonda nga tebikoma byateesa nga tebyefumitirizika n'amakubo ge tewali agagoba n'agayinza. Ani yali ategedde omukama byalowooza? Ani yali amusalidde ku magezi? Ani oyo yasooka okumuwa ye kati amuddize? Kubanga byonna byava mu ye byafuluma ku ye mu ye mwebiri atenderezebwe emirembe gyonna amiina. Waluganda bamala okutegeera bino Yesu Kristo asobola kubuuza nti abantu bampitaani n'otandika okutamatama n'abuuza kale kati mwe mumpitaani ate nitandika okujjonkera ng'owakafuba atakuse lumonde ng'ennyinnyonnyola yaffe tematiza kwe kugamba ng'ebintu tubinnyonnyola oba ŋŋambe ntya mu ngeri ya kimunkumunku ng'omukira gw'endiga omuliro ku bijanjaalo nga tetulina nnyo makulu ge tulaga ge tumanyi mu Kristu ekyo kiba kyewuunyisa. Katonda waffe atuwadde omukisa tutegeere ebintu bino nga bw'abuuza nti abantu bampitaani munange nga tuddamu mangu nti gwe Kristo mwana wa Katonda omulamu, kubanga byakola mu bulamu bwaffe tubiraba, n'entegera yaffe teringa yabali abatannaba kubitegeera. Mukama waffe Yesu Kristo abatume bano yababuuza nga asinzira mu kitundu ekyesezaali ekya Filipo, ndoze kifo kino muyinza okunjulira n'abali bagenzeeyo, ojja kukiraba nti oyambuka okiiba mu bukiika kono, okiraba mu bukiika kono obw'ennyanja Galilaya. Yesu gye yabatwala ekibuga kino tetulaka Filipo yakizimba, batugamba mu mwaka omukyasa ekisooka kwegamba n'alyoka ateekawo ekibuga kino. Era kangambire ddala nti mu mwaka ogusooka AD n'abeera ng'ateekawo ekibuga kino, naye Yesu gye yabatwala mayiro ziri abiri. Kakati bw'abatuuseeyo abuuza ekibuuzo kino, naye njagala okitunuulire ow'oluganda nga naawe nange kitukwatako. Yesu asooka kubuuza ng'abuuza bonna, abantu bampitaani, okuddibwamu tukuwulidde, ne boogera bye boogedde, naye ye n'atuuka ng'ayagala ekibuuzo kidde ku ssekinnoomu, kubanga bwe yababuuza baddamu ne bagamba nti abamu bagamba gwe wana batesta, abalala Eliya, ate abalala Yeremiya oba omu ku balanzi. Yesu n'abagamba nti kale nga mwe mumpitaani? Simoni Petero ne yeevaamu ng'atuga omulalu n'alyoka yeezizibwa okirako akuba Nazaala, n'agamba gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era Yesu amugambye kimu, Simoni mutabani wa Yona weesimye kubanga omubiri n'omusayi sibye byakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange kankubulire gwe oli lwazi ku lwazi okwo kwendizimba ekereziya wange, n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola, era ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omuggulu. Kyonna ky'olisiba mu nsi nga ne muggulu kisibiddwa, kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne muggulu kisumuluddwa. Awo n'abakuutira obutabuulirako muntu nti ye ye Kristo. Ebigambo bino bw'oba obyetegereza obulungi olaba nga bifaanako na bino bye tuwulidde, nga omukama ayise mu Isaya omulanzi n'agamba nti omuweereza gw'alibawa ajja kumwambaza ekyambalo kye, musibise olwebajo olwo, mukwase obuyinza bwo, alifuuka muzadde w'ab'omu Yerusaalemu n'ow'enju ya Yuda. Nja kussa ekisumuluzo ky'enju ya Yuda, enju ya Dawudi ku kibegabega kye, bw'aligula tewalibaggala, bw'aliggala tewalibaggulawo. Ndi mukomererawo ng'enkondo mu kifo ekigumu ddala. Alifuuka nnamulondo ey'ekitiibwa mu nju ya Kitaawe. Kati ebigambo bino olaba nga bibulukukira mu Kristo, oyo gwe tumanyi obulungi ava mu nju ya Dawudi. Nga tumaze okutegeera bino, tutegeera obuyinza bwa Kristo, naye bwe tutegeera nti y'oyo omwana wa Katonda omulamu, ekigambo kino tetugenda kukyogera nnyo mu bigambo. Omukama akirinze mu bikolwa. Awo nno nange bwe ntu bwe nvuddeyo bukuukubira ng'empisi esempa, mu ngeri yambatabadde kubanga omunafu atabala mulima, nga njagala twesoomooze, saagala ogambe nti afaadhate, njagala twesoomooze. Yesu agambye kati nga mwe mumpitaani, biri biwedde, bagamba Eriya, Yeremiya w'omu ku balanzi, simanya biki, Yowaana Batesita, ebyo biwedde kati mmwe mumpitaani. Yesu abuuza nze naawe, w'oluganda Yesu kyali gy'oli ge gagenda okufuuka amaanyi kw'onoosinziira okuweereza. Mu byonna tusiime Katonda eyakkiriza okulaba nti ffenna ffenna tubeera balamu mu mwana we. Omwana we bw'ajja n'atandika omulimu ogw'okutununula n'afundikira ng'atufiiriridde, bannange yalekawo oyo gwe tukakasa nti mu byonna agenda kulaba nti ffenna tetuzikirira, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo ng'agenda atulekerawo oyo gwe yakwasa ebisumuluzo, kubanga munnange avaawo asigira, era n'akakasa nti oyo y'agenda okutwala obuyinza mu maaso ng'amuwa ebisumuluzo. Ebisumuluzo kabonero ka buyinza, ebisumuluzo kabonero akalaga obuvunaanyizibwa. Oyo nga ye Petero gwe tuwulidde nti buno obukulu tabulidde mu ngeri yakweteeka walaba nga kajonjo na kwefula nakiyitize ngezi mu eggumba, azzeemu bulungi ekibuuzo nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'olwekyo aweebwa ebisumuluzo, ate nti bw'anaggulawo tewajja kubaggalawo, ate bw'anaggalawo tewajja kuba waggulawo. Kitegeeza oyo ali ku ntebe eyo alino buyinza simulala ye Petero. Kati Petero wafe yani ye chitafe papa omutukuvu nawe bwo buyinza okusobola okutwala ekereziya mu maaso era nabanga amuwa mwoyo we mungere njawulo nga bwaba ayigiriza bwaba inachalamula takola nsobi obuyinza obwo ekereziya bulina nga chitafe papa omutukuvu ya bulina asobola okukulembera ekereziya ekigambo kya Katonda kitambule kalanze ngesekere mu kiwalata empise nungi zibukale muffe alamule bulungi nnyo nga fena fena tutegera Kristu era nga Kristu oyo gwe yateekawo abeera akabonera k'obusukulu mubwe muffe ekereziya gwe yazimba agende maaso ng'atinta ng'ekiryo ekyenkuba oyo lwe lwazi guyo oyo yakikira Kristu bw'aba atudde ku ntebe ye ng'alamula takola nsobi obuyinza bwe bwe buyinza bwa Yezu kubanga ye gwe mutwe ekereziya gyakulembera eberenga enyweredde ddala nga ngumu nga Kristu kwesimbye naye ng'ate mu bw'omuntu waliwo yamukiikiridde nga si mulala ye Petero era nga ye Papa awo nno waakusabira ng'olutata Katonda amutukuumire anyweze ekereziya bwe kiba kiswa yenna mu nswa bwe kiba kiswa ffenna n'atukuŋŋaanya wamu awo ne tutendereza Yezu nga tugamba byonna byava ku ye byafuluma ku ye mu yemu ebiri nga Pawulo bw'agambye bannange tunywere ku Kristu olwazi lwaffe mukama abeere nammwe Katonda omwinza buli kantu paati ne mwana nemwe mutuukirivu abawo omukisa mbagaliza sande nungi mweraba
0: zanya tweyanzeege mukadde waffe omulongo Reverend Father Kato ate ng'oli mugavese mwogerere okuva mukamwokya parish njigiriza eyo teyeetaaga kugattako kigambo kirala kyonna era gwagigoberedde obulungi nkakasa nti tekulese kyekimu n'amasomo gaffe wabula njagala kujjukizaako nti gwawomera kwa kawa nganze tolowooza kukunywa kakawa akalala konna weekwate kakawa kafe akanalubaale Coffee Farmers Cooperative Society kakawa kafe kano kalungi nnyo kalimu akawoowo kalina eddekende eddungi tukuleetedde kakawa kano ka mutindo gwa nsi yonna kali mu bipimo ebisoboka era ebyenjawulo akakawa kano kali mu matundiro gonna zisemaduuka giyite supermarket kati nga wana iwaffe ku Good Samaritan ku bugendo bwa government mumpekawo wafu wanalubaale kakawa kano bobango okagadde nnyo kuba ku noti musanvu noti emu 16 53 14 gwo wakamwaka mwayagala okusuubula essimu yeja kuyamba gwo wakamwaka mugenda muzisemaduuka ezo gene maduuka gonna mu ggwanga lyonna ofuneka waffe owannalubaale ate era abannalubaale bayina n'emmwanyi enkazi obulungi obumwanyi buno busobola okugaayagaayako mu abatambula eŋŋendo empanvu akaga akamwanya ako nga kalongoseddwa bulungi n'okagaaya kaleeta akawoowo mu kamwa ne kakukuuma ng'oli bulungi nnyo kale nalubaale kawafu wanalubaale kofi akolebwa abannalubaale Coffee Farmers Cooperative Society tusangibwa wano kaliisizo ku lw'ekyotera tunoonyeeko ne ku mutimbagano gwaffe gwetuli abanyumirwa emitimbagano www.nalubaalecoffee.com mbadde ngenza ate ku yaffe ya Radio Buddu www.nalubaalecoffee.com ne simu kanji kudiremu 0 7 0 16 53 14 bebannaffe abannalubaale Coffee Farmers Cooperative Society akakawa kaffe tukaina mu bungi toyinza katumalako ali tuba twagala gwe mu na Uganda gw'oba osooka okukalozaako mpozi era njagala n'okutegeezaako bannaffe abantakke group of companies bannaffe bano abantakke bebaza nnyo mwe ba customer aba babaliriddo omugaati gwabwe n'ebintu byabwe ebirimu eddekende eddungi ebiwoomu bye bakola okuva mu ngano. Naye bakutegeeza nti okuva olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 24 omugaati gwaffe omutono kano ka size akatonotono ako kakyuseemuko ku bbeeyi kagenze ku 12,600 ka wabula omugaati gwaffe omunene ogwa kiremu ate nufe kiro gye tutegeeza gugenze ku 15 gusigaddewo ku 15 kale weeyune amaduuka gonna ng'obuuza omugaati gwaffe ogwantakke. Nkomawo katono nnyo, saagala ove ku leediyo Buddu, tweyongereyo.
2: Ochafune mire yomoyo, mpugwa mtu musenza, tugwa mtu musenza, kumayengu gare.

0: Oli kuchenda mumunana kumuza munana nechenda mutano akumuza tano. Radio Buddu radio eyo muntu wabulijjo kata tugamba nti Radio Buddu at 25 emyaka 25 nga tuweereza tuli mu mayengo gano tukutte ku bulamu bw'abantu obw'enjawulo naye kino nno tukikoze ffekka tukikoze n'abantu ab'enjawulo nti ettaffaali si lyaffe ffekka naye tulina n'abantu be tutambudde nabo ate n'abantu abo be tutaddeko ettaffaali nabo balina ettaffaali lye batutaddeko nga bulijjo buli lwa Sande essaawa eziwera essaawa zino mukaaga tubeera ne pulogulaamu yaffe eyatwejjukanye emyaka 25 olwaleero nno tetulina mulala tuline mukwano gwa Radio Buddu ate munywanyi waffe gwe tuwangadde naye gwe nkakasa nti Buddu egenda okutandika yagiraba era obuwonvu n'obukko byeyiseemu abadde abiraba oyo nno si mulala ye Muzeyi Ssenzoga gye twasooka okukolera ye yali ne kiyamaani waffe kaatulamuseeko ate tusobole okweyongera okunyumya olugendo olw'emyaka 25 Muzeyi Ssenzoga lemusa kubatuliza tusanyusa okulaba
1: ssebo neyanziza nsiimye nnyo mwebali emirimu gye mukola nsabe era munzikirize nga gwe banyanjudde nze Ssenzoga amanya gabu watize nze Josefu ate nga ndi Ssaalongo nsaba ntwala omukisa guno ndamuse abawuliriza bonna aba Radio Buddu abakakati abedda kali nabo betusuubira abagenda kubanga bajja mu biseera bitali byawala
0: tweyanzize nnyo Muzeyi Ssenzoga mu kusooka ddaka tukwebaze olw'okuba nti obadde naffe emyaka gino 25
1: neyanziza kubanga nze mu kitundu kino mazima emyaka kati 46 najja wano mu 8 January nikibanga kitegeeza nti emyaka gyemaze wano najjanga okuwulira ekintu kye bayita radio nga weekanga n'ogamba nti ddaladdala kibeerayo nikinzijukiza nga nkyali mwana muto Muzeyi wange yali mukulembeze kakati najja naleeta ka radio mulundi gwasooka ndowooza mu ggombolola yonna nga ka radio kaali kamu kakati abantu nibatandika kwogera nibagamba nti yaleesi yakuuma kwogera ng'omuntu tonti yeeyo abalala nibagamba nti akuuma ako bakaita radio bakwata mu bintu ebivudde mu nsi ezitali za wano wokka ngogo radio yakwatanga radio Uganda ngoluusi tutwatako ne radio Rwanda
0: mushotiweevu
1: aha mushotiweevu eno gundi weevu
0: FM
1: ezeluvanyuma nnyo kakati ninzijja bwe najja wano nasangawo radio ndala nibwisi seetaagana kujyogera naye yakulaakulamu naye management neegaana kakati netuba nga tuli awo nibatugamba nti baliseyo radio endala bagiyita Radio Buddu ngamba nti onti eyo ninzijja nz'omu bantu abaasooka abajja ku radio eno nga tujogererako ati mbeebaza mutukuziza mu birowoozo ni mu byabufuzi kubanga nzi nimuna byabufuzi kati mu mbeera efaanana bwetyo nga kye nayagalira Radio Buddu kyali kimu tesosola naddala ng'ebyo byabufuzi nga buyaze yena endowooza yagireeta namala kugireeta ate nibagiwa abantu nibagiwuliriza nga bweri nga tibasobola kugamba nti oba oyo yayogedde ku kibiina bwekiti oyo yayogedde ebyobufuzi nga byonna bitambula bulungi kakati nintuuka ku kaseera nga sinaba kugenda wala nnyo nga kyenjagala kusooka nakyo kweba za abantu abatandika ku radio Yuhudu nadala omukulu Segawa mukulu Segawa ekirowoozo kino yakireeta nakiteeka mu busobozi nakiteeka mu management radio nesigala ng'etambula.
2: Wow.
1: Kakati mumbere fanana bwetyo nitusangibwa nga twalibwa mukwano twajja nitumanyagana nitutandikira kumanyagana ku radio naye nga omukwano gwaliwo
2: gwaliwo
1: kati mumbere fanana bwetyo radio nitutambuza bulungi twalwa nayo nze nalwa nayo nyo kuba in fact from day ulabe myaka je mazabi 25 naye nga ndiki ngambera nabo ebisera bisinga obungi ubabira nga wayitanga wakasera ni wawao mungeri ya geri ya kapate wano ni wabira uko cha embuzi nyaye ni watu hita nafe ni tuja ni tubira nabo ni tifuna yu ni biyo kunywa ni bi ntubira la ibifana gana
2: mumukwano ugo
1: ngati waso ula kukule chintecho tibali devoka ni batatu hita kakati hao ni ngamba nti mukama yebale kubanga engeri je tuvude mabega nabo ate ni tubanga tugenze nga tubagoberera mungeri fana na gwetyo etuwadde amaanyi tuongeje na amaanyi kulaba nti tusigalanga ba mukwano lwaliro bampise nti nsobole kugera eri abantu mungeri yokumanya radio Yuhudu ekirala management baringi ubanga nga baba kuza bulungi kubanga bamu njogera nabo ngati bali baba kyasula ne kucyalo cyange abalalanga yaba cyaliwo kati mumbere fana na bwecyo nesigana ngimba amanyi nti abantu benjogerera mu abantu bitkolagana era tuli kucyalo kimu sinza kuba nti nsobola kubayisa bubi kubanga programu jibante kangamu ngeya byabufuzi nali kucyalo ngera ndi muna byabufuzi kubanga nagiranga ku card ya FDC nuluwa lero kati mumbere fana na bwecyo bampanga manyi ekirala naraba bintu bingi kubanga awo waliwo tuyita Children's Park niwankubadde nga tuli mu kooti tulimu kubonaabona n'abantu ababbi b'amataka nandisabye in fact bano abakulembeze batandise kuyita muno nga omukulu Honorable Baramu Honorable Namere Honorable Namere akulidde muno mwana nzaalwa ya muno yajja taata we yali wano nga chairman Losi 5 na yasoka nabera RDC rwada kati bwe yavaayo najja nabera chairman Losi 5 kati bwe yava kwekyo ate mukama namwongera amaanyi kubanga first and foremost musajja muntu mulamu ate mukozi
2: era yomu kubasi nga bateesanga ku radio
1: akati nga taina mutawana twabiranga mu bi bina byanjawulo ninga tuvayo nga tuseka
2: ba Luganda muri museka
1: iyo mukubantu bitwabira nabo mu radio yeno atine kirala waliunga bantu okay mukama mwikimulo kyemirembe omukulu omukulu asemakula kusemakula yaiko kawo wera kai atena abirako ne chairman Losi 5 mumbere fana na bwetu twatulanga muno basajja bakulu balete birozo birungi ni wanku wa dengo rusi twaya ukananga mu katono
2: nzikiza ebyo mufuzi mwa ukana na yenga musigara muri bantu
1: nenga musigara tuli bantu wawamu nulwecho abantu abamu abo mbebaza waliwo n'omwami ono bamuyita Sulambaya naye yali muntu mulamu n'olwaliro yakyaliwo ati ngaera kyasula ku kyalo kyange nitubanga gwa tayinza kumpita konga tambuziza mukuru Sempijja yali azimbye ye wange eyo na ye okay byaje ruvanyuma ate bikwata kuye kubanga sagala kugerera umuntu ngatali wo banga jyatagize ki na yenga mukuru sembijya na ye yakora kinene mu bintu byo kutesa nze wabonya ku obanzi bwa nti zalinga bio basatu nze ne wonya mukuru omukuru segawa ye kenyine yatandika radio naye yafunayo ezo ekyo kiseera kyenjogedi yajjanga nitutuula nituteesa naye ng'ateesa kyo kintu kyatwongera nnyo amaanyi ate nitweyongera kumwagala kubanga emabega twalowoozanga nti omuntu kuleeta radio abatasobola kujogererako kubanga bajogererako baba bali bawansi we naye omukulu segawa yasobolanga kujja n'atuula nitwogera ni mukola bwa wagonje ba kutwala programu y'ebyobufuzi nibagitwala nitujimala nitufuluma nga fena tufulumide wamu ninyongera kumwebaza ate musabira senga tuletera ne TV
2: awulira
1: musabira tuletera TV naye kola kubanga nchimanyi musajja asobola yesobola tayinza kulemwa kujireta simanyi nauli ya kulesenti leo wa ya retiringa na ye ya genze kulitiringa nga lina chintu kinene cha tukulide mu Masaka ekisooka tuulire bya bufuzi ekyokubiri abantu bakulirawo bizinesi ni balangirako ekyokusatu radio rudu nekirala kye najwagalako nnyo awo we nkugambye mu Children's Park twakulirangawo ba bitanga programu ya kinga bana batabibuzo
2: nanda akabinkano ko
1: lubyukana aha akabinkano nibavamo ngabana bamu bafunye mo fees abalala bafunye mwe birabo ati ngabali bana ba masomero
2: nakati programu ye cyari
1: kakati mu mbere fana na bwecyo nga buri programu gweja mu kitundu no busobozi bwayo noba kakati wenjogerera wane myaka 25 tandika kulozima ale kali katukomeo wano kumbi tugamenti myaka 15 abana batandika nga batandikira mu programu eyo ni baba nga bagenda mu masomero ni bawirwa fizi ni bafune birabo nga bali mu masomero kwegamba ligas ekintu kibali kemabega nibabulira nabane bagamba nti
2: nabagebali abamuka kati basomesa abana bali ma office agenja ulo ninga baga nti puddu yatuteka ketafali
1: webali nyo kakati ngabantu ngabo shuwali tubalina mu bwisige tubalina mu kwagala ngabasigala bali bana bafinga tukimanyi nti radio budu enabe bugluminze
2: waliwo omuntu twali twogeramu n'abaako ekifaananyi kye yatusiigira ku buddu bwe yatandika kizimbe kino nga bwe kyali kifaanana omuntu awuliriza oyinza omubuulira entandikwa yali etya
1: kwegamba eki radio obuddu okujja wano ekizimbe kino kyali tikinaggwa bulungi kaakati naye bwe bajja waabeerawo okutetenkanya ne bagamba nti kaakati eno ye newsroom wano tujja kuliranga ozi meetings eno office ya manager eno office omukulu bwabazenga Mr. Segawa asobola kutula wano ngaze mu meetings n'abakozi be kakati radio budu nebanga yajja nga tulina enjala nnyo era bwe twawulira radio budu nga buli omu ayagala kulaba ni fakita gwe wavanga nga oyogeredde mu ku radio budu n'olwaleero by the way ekyalina amaanyi ago kati bwe wabanga nga otambuddeko oluusi twagendanga mu mikolo nga mbaga nga mu nyimbe nga ki ni bwe bakugambanga ne bakuyimusa ne bagamba nti omwami oyo ye gundi nga tibogedde naki naye nibogera linnya lyo yokka abantu nibagamba nti wamajoboozi yoyo ayogerera ku radio budu abantu nibajja nibakubuuza nga radio budu yeyakutunda eri bweru Nurwecho mungeri fana na bwecho livaloni byebyenjogedeko ebyabana na yina bantu abakulu twayigira nyo ku radio budu mu programu zizayo zanja ulo ekyo kubiri kyesagala nkulindo banku eke radio budu nge kusiza abantu nge esomeseza nokukula kulanya abantu nibava wano siganye bagenze ku radio zindala balala bagenda ku TV tubala balala bagenze ludawa na inge ntandi kwa yona
2: omusingi
1: kwa radio budu kati mumbele fana na bweto gena nokulaba ngabana abasingo obungi deni Masaka kakati nga kibasiga kibasiga mubana ba waka kikulu nyo ninsiga langera ngenda mu maso nga nibaza radio budu okusinzira kwebyo byegenze ekola mukulu Segawa abadde muntu mukulu nyo Ivo noni kubanga nti mukuru wa radio budyo ya jireta. Nibwo genda kulaba entambula ze na ki yali muntu mukuru nyo mu ministries za njawulo. Mumbere fanana bwetyo nga tia fiti na Masaka. Yasitwa radio budu nga fena mwetu ulirira nga nekirala ebisera byatukanga. Ni wabera omuzungu chaita ringi ngini abantu kukuba amasimu kati mu kukuba amasimu ago ni babako nabyo byebayiga naye nga bali bweru nolwekyo mungeri fana na bwekyo radio budu kibadde kya mugaso munene era kikyali
2: nga byalina obusobozi obugiteeke walala
1: Yera ino busobozo
2: ubugiteke kampala naye yajukireka
1: naye yagama nika ekintu kino kanje twaleka atenga buli mwaka radio budu iteka ko emikono ijabwerere kinje cyo kikuru nyo
2: kibitu
1: abantu babonye nibagenda mu kibitu no sanga nge kisawe kijude enaku zino bubagenda kijya bweme ku restaurantki osanga nga wajude abantu bajya banywa kwigamba niguwa omukolo gwetujukira nti ekibitu kya radio budu kituuse usanga nabantu ngabagamba nti ha obanya oba kangira nti leka kenatwala muki kenatwala mukibitu kubanga frankly speaking amazima matu amazima genyini ekibitu kinyuma kinyumira dala abantu nibachakala nibajya nibanywa nibavayo ate kirungi mukama yebalenze sulilanga ko gundi njoba ku kibitu cha radio budu mwavudemo oba akachankalano oba nti mwavudemo abantu waliwo omuntu oba yafiridemo ebintu bya kikecho kati ngekintu ngekyo ngabagirese project ngeyo nibagireta mu kitundu chamwe musigala nga mulina obwesige nga mujagala nga abasobola nibagikozesa era nabasubuzi bafe mu radio amini mu kibuga Masaka yajja wano nga kyali municipal naye Masaka yafuka city niyo genda kulaba nga abantu abangi abanadala business sector nga bajja wano okulanga olw'okuba nti balina obwesige nti abantu bawuliriza ki
2: radio
1: budu kati ebirango bye bateekako one ebikola enkulaakulana side b ekisooka abo ababiteekako bategeeza abantu kye bakola abantu nibajja nibakigula nibagenda gye bali nga banoonya bye baagala ekyokubiri radio budu yennyini buli kakati wabera ngawo nene kuzina of course wabera wo time of music nse njagala music nse si tala nyo kwa gala kugenda ngeenda mu mazina na hii njagala kujiza music na inga radio budu ya tulete la music ni tujirachi in fact waloone kwetu wajanga waloonga wachari wobo no bugundi butwa recordinga nga no je nibali no record niba recording la mwaka gundi ku music ajo yagala no genda no cheka mu
2: gabu bo flash
1: bali flash no
2: twala radio yu.
1: Aha. Kakati nga mpuji na nti mubutufu nechirala abantu bangi ngenzi nga mbasisinkana idha wali wano abala ni masigala u nuruwali wachari u katinga gwegwendi na awe kuruwali usaa weno nchimayi nto olude u nyon
2: mnyaka abili mugumu
1: uwe wali nyon katiko mnyaka abili mugumu jyo mazi wano mbuyi giziza bangi oduwari ero lese programu ero lojia no gama ntikangene wa mwami senzo ganyugere kona ye nze nangi nze kenjini oyongede kunja gazi sa radio hudu icho chimwe icho kubili ba staff bona ba radio hudu saba mbebaze mbebaza ancha mbebaza olwe nsonga tabanta abu mpisa za abwe sizi mpisa za ula banti za achiyayi bantu panamu kakati ngomu saja wange ani haji ani
2: haji umaru
1: haji umaru tuwa kulanga na ye programs atini kakati programs ezo zichari u na ye mpita yu iso lusi nga mbabuza ako na chi na inga narimpu umudemo katunuru na ye tumanya kubanga ichari u ate nchayi na manya gagenda yu encha uinza kulina te haa senzo ga yaze yu kuprogramu ili ya feyebio ususi nilogo echo vini tibifana gana bwebicho virunji nyo ate awe chizimbe chochola vechili yao omuli radio hudu
2: hudu plaza
1: hudu plaza nze nari wano nga nkola chivaita garbage collection nafuna kotenda nari ngao wewai wanga kasasiru
2: Ubudu weli.
1: Iyo jibaita Ubudu Plaza. Yazi saiti ya kasasiru. Kati, evi nite mifanaka na bievu chie nkula akulana. Kakati, aba ya gadira mchizimbe churuwali ilo.
2: Aba
1: kulela muemi limo, balina mo business, ba kulela mo burunji, tibalina kutata ganyizibwa. Kumbanga, mpisa zo mkulu segawa. Ye munda kwa tempola. Tatila nyo ukwagala kukambu wala, kukaluka, kukola bichi. At the end of the day, management ya radio, ni management egama ntelabidila ekizimbe cha Ubudu Plaza. Bona mbaibali za wamu. Mbaibali, mbaibali redala. Eyo development iliwe ya amani, ulawe ili mchibuga wakati. Na inga bjevizimbe bjevali etabjabata anika kuzimba. Nga Masaka itanite kudangulu. Najia wano mchinana, nga Masaka yali akavamu lutaru. Ninga vili wotu nula wana, waliwa nga cha kompozi muluganda jeji.
2: Waliwo manda muyonga.
1: Muyonga. Ngononya bunonya, wewe zizika anofune chivao na huku wako, notanika kukola. Na hiku tusa noluwali ilo. Nchari mchibuga munu nchirabi dedala burunji nkulakulana yacho nebimu ebizimbe ebyakubwa atinga byali birunji byali munga bingi na ye nga kubitandika tichari changu kudamu kujira kubitereza
2: muzei senzo ga budweno ojoge deke birunji bingi nze nganze miaka jenji kore de ngamba nti budwene nkuzizza budwe ntunze mu bantu ne mmanyibwa era ekyo nkyenyumiriza nnyo nti enfudde omuntu mu bantu kiki kyogamba nti kino mu bulamu bwange ebbanga lye ndabidde buddo nkyenyumiriza ku budweno
1: ekisookera ddala gw'okyeyogeredde radio budu ekukuza ekukulaakulanyiza ekyo kubiye ne kulaga nowulira mu bantu programu yo noji nojiiga kiba kitegeza nti nibwo uvuje ku radio budu sawe no sitwagala kukugamba nti manya va ku radio budu ne tugamba nti in case kubanga ebizibu mu nsi bingi ogenda ngolina kyekiriki nakugambye nti ekulaakulanyiza abantu ne basomesa ne bagenda ngabakimanyi no mutulira noganti ah mwamu yaberanga ku radio buto omuchalo yaberanga ku radio buto nze naberanga wano ngawaliwo abachala nabami benakoleranga ko ngamba yamba kubikwatagana ku passport ngabagala kufuluma nenga bakolera wano ngakasenta akaba fulumye kubatwala bakaje wano nulwekyo kyogambye webali nyo okulaba jovude jovude banji bavayo abamu nibagenda nibabuka nibagenda bwiru abalala nibasigala wano nibagenda mu department nala naye webali muguni mukwano okumye ekintu ku myaka abiri egyo gyogambye abirimu gumu noba ngo kyali wano noba ngo kyakolera wano noba ngo kyatambulira wano noba ngo kyawulizibwa ensi naye ngoyita mu linnya lya Radio Budo mu nsi muno tuyinza kugamba nti manyanzi ndi ku birungi byereere mulimu n'ebirala bijjamu n'obufuna oluusi n'obutategeeragana ne staff muno naye n'ogenda kulaba enkeera n'ogamba nti naye kakati nfaaki tuddemu tukole ki tukolagane emirimu gitambule ekisooka tukolera kampuni emu ekyokubiri fena tukola nga tulina kitusuubira okufuna n'okubeera naye kakati omanyi omuntu buli bwobeera awantu n'olwawoko olina kyojjamu kyolaba nti ddala najja mu Radio Budo nga nina kasaati kamu n'akawale kamu naye kakati nina saati taano n'empale taano awo n'omanya nti shuwale nina kyenfunyemu ate ne mukama wange naaba nga tampisiza bubi kubanga senga akuyisa bubi senga wadduka dda naye olwaleero wooli olwaleero tukyakwatagana naawe tukyasiima ate nange ensiima n'olwaleero kubanga buli bwe nkusanga ninkukubira kajamu oba ninkugamba wasuza otya mukwano kigambo ekyo kikulu abantu bakiyita nti kitono naye nga kikulu
2: kubeera ng'olina emikwano
1: kubeera ng'olina emikwano ate
2: nojjamu
1: social capital muzungu kyayita social capital nolwekyo nebaza nnyo era nziramu okubeebaza mwenna abaliyo olwaleero nziramu ninebaza omukulu Segawa olw'okutuweerera okutuleetera projekiti efaanana bweti ng'ate era neeyongera kumusaba afune engeri gy'asobola kutufuniramu tivi tubenga naffe tugamba nti ayi Masaka waliyo tivi Masaka waliyo tivi tumwebaza kubanga radio yo yowe eri
2: era eyo tivi muzeeyi isima ye yafaagi saba
1: webale nnyo nolwekyo mu ngeri efaanana bwetyo Radio Budo etukoledde bingi Radio Budo ebirango byeranze abantu beerangidde bizinesi zikulaakulanye ebirala programu zizaayo enungi kakatugambe ebikwatagana ne helefe kubanga nawulizanga nnyo n'olwaleero bakyayogera ku bya helefe kati mu ngeri efaanana bwetyo abantu tulina kyetuyiga tulina kyetufunamu tulina nekyetumanya nga tusinzira mu Radio Budo
0: mu myaka gina 25 gye twakamala ebikujjuko bino tusuubira bifundikirira mu kibbiitu abantu baffe abawuliriza basiigire ekifaananyi mu kibbiitu basuubire ki
1: mu kibbiitu nga bulijjo bannange saagala kubalimba nga bwe natandise mu kibbiitu mulimu bingi mulimu kulya mulimu kunywa ate ekirungi kyakyo ekibiitu kibakisaberako sente toba muyingirira sente bwezity mugenda mu kibiitu nimuyingirira bwereere abantu abali muli abatunda ebyokulya ebyokunywa ebyokulaki bayitirivu
2: byanjiri
1: nyingi abayimbi obalabira bwereere ate buli bwe bateekako platifoomu yaabwe ya waggulu ogamba nti oba titukyali mu Masaka oba titukyali mu Uganda tulina gye twalaze
2: stage makula
1: ejjajjajjajja nolwekyo mu mbeera efaanana bwetyo tusiima tujja kwongera kusiima ekibitu kyamwe subira nange ngabwe na njogeje ninga manja naterekanga yo 10 oba 5 obo gwe bamfunye mpezeze 15 ngaza kibitu kya Radio Budu kubanga Radio Budu mu butufu ekintu kwegamba kyogenda mu kiri na misanyu bw'ekyo ni wate baba kunyigiriza nga kusaba lisiti ndi lisiti jiwasa sude iludawa ni kibanga kisobola kusibawo ni kisula ni muvaye nkera nga muri bamativu echo kintu wano kibaje kinakolerwa abantu balala bona except okujja ku Radio Budu
2: nere mu gwanga lyonna yekikola
1: nanti nange kyenkugamba nolwekyo kirungi nnyo gwe mubanga mugende kukiterezaamu bannange saagala ogendo ogamba abantu nti abagendayo akantu gwe kati kenja sikasangayo Radio Budu mu kibitu buli kimugi eki twaba wawo kulimba nze ndi musajja mukatuki bannange olusa abaisilamu bagamba nti akagunyi kafe kayi kaka kati kakawa kantambuza ki
2: dembe
1: naye bano
2: ukawura kalina angu
1: Radio Budu bakalina kyebakateka
2: kee bakasanga
1: bananyi niko lina akasangayo natolako najja nakomawo ate mukukomawo nafune kyokunywa naye wataba wa mutataganya nti wayingiride wa wayingidocha naye nga buli kintu kyona kirungi gotuka kira matala nola baba abayimbi bona bali wali nobutabudiro omukulu sega wabwavao njingeze kuwa speech kwa giri eri bantu nobutabudiro ba staff okay nabantu abamu abayiti ababe bayise nimulaba ingereje baba treatinga mu nganungi nyo banange sija kulwa nyonyo naye nebaza mwena management Mr. Segawa n'abantu mwena abawuliriza ba Radio Budu abasubuzi abamadini baganja ulo abalangirayo mwena mukama abungire mu kisawo mu jemu azeyo naye tulabe nti Radio Budu yafe yongere mu maso kukulakolana kubanga umuntu agikuteko na ba staff be balungi
0: tweyanzize nnyo tweyanzege mwami Senzoga olwa kadde kano dala nno kabadde kadde ka muwendo tubuliddeko bingi Budu yaffe gyetandikidde mukama ekyo akikuweremu omukisa waliwo abadde tamanyi gye twatandikira naye kaakati akitegedde tugenda kuddamu ate okuwuliziganya omulundi ogunaddirira twebaza mukama atusobozesezza olunaku olwaleero era tumusaba ate atwongere tuddemu tusisinkane omulundi ogunaddirira mwekuume ku Radio Budu y'omuntu wa bulijjo kati esajja kudde ngewezezza emyaka 25 temukyusa kalimi.

0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, ziri musamvezo omutun, budde bwa maria gabi ya misana, webale kuuliriza radio buddu. Mtu atali mugunjufu na mugunjufu, omulabira ku bintu bingi, nga byonna byekuutiriza ku neeyisa ye. Yabaffe, omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu. Ebyo byonna, wano mpogo mutugunjuke, okuva ku ssaawa musanvu ez'omutuntu, mpaka mwende ez'olweggulo, wano ku y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu.
1: Nange mbanirizaako nnyo ku 9:08. 9:05 Radio Buddu, Radio Muntu wa bulijjo, www.radiobuddufm.com. Mulangira Kalema Wendi. Naye nzize kubategeeza, twaliwo program tugunjuke, abakulu tibajja kubaawo. Lwaki? Enteekateeka ez'okweddaabulula okulaba nga tunyumira mu myaka 2-5 gino just zaasitudde bangi. Era mujja kuwulira nga waliwo nga nkyayogera bino nga waliwo ebitagenda bulungi. Kale waliwo ebiri mu kutereezebwa ku kizimbe wano ate ku mwaliro kwennyini kwe tuli, ebitajja tuganya kuwuliziganya fenamwe. Twagala kubeetondera era njagadde nzije ntekewo eddoboozi lino muliwulire bulungi. Radio tegenda kubeetondera.

0: Junior Premier League. Tekomeda umumanya gechi talo wano kurwedi ya budu gano masafa tenga goja.
1: Anchona ya Premier League bia bimu kata bili ya bimu musambu.
0: Timu zona zete sete sechimala. Habaguza mazanya bapia babaguze. Bili timu ekomia unga yete gese. Chokazi no natera yewera. Ntine kumulundi guno. Echa Premier League fama chituala. Ndoza matu labia walimu community sirudi. Katiba kocho buyimba bai imba buli. Buda mwampite. Daddy, daddy.
2: Buda mwampita.
0: Karatita wenye nya.
1: Tugezano watemeleza.
0: Kuno kandanda alino soka. Ndiwa ya Premier League. Sizoni bia bimu kaga bia bimu samfu. Yine gusa wana kuregi obudu. Kusimula kusande nga bimu mwa mwezi guno. Gomu nana kusawe nye za chilo. Anche seno ye chiso kila munge chansi za Conventura City. Odo kulomu kaga nga bimu bimu mwezi guno. Kusamu nana na chitudu ya zomu tuntu. Halu City ya kuchesa Manchester United. Ipu switchi town ya tunkene Sunderland. Everton ine Crystal Palace. Olo noti nga mfoleste blonde ne Leeds. Kati atolo kusande nga bimu sato mwezi guno. Kusawe kumyeza kaungezi. Manchester City ya kuchesa Bournemouth. Uluwate Brighton yeli senkuli ne Aston Villa. Kati atao kusawa kumina bili na chitundu ya zaka ungezi. Heshibani chakugwa na menfunga Newcastle tuka ne Liverpool. Ono yekandanda wa mpira. Premier League bia bia mkaga bia bia musambu. Wano kuradio budu. Radio yomu tuwa ulija. Premier League wano kuradio budu abtusi wako. MTN Global Paints wamune Ababet. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Echifulu cha Uganda chomwaka echicha sizo bunene kakano chongedwa mwe bilungo anti sky view ngaliwa mune swangiza venue bakutusa ko vinka live and loud ngabiri mulu mwezo gomuna no mwaka guno kulugogo cricket oval kale wefunye ticket yolero enegenda kubera hit kuhiti kuhiti ngeno wetu emisa sky view soda ebilungo byongedwa mu omudigido sakono kunyumi.

Gwe ya katuwe gatako kuledi yobudu tiyaba demputu utakutu sako programi ya fetu gunjuke nina bagambi ya tiwali wo emirimu ejo jemulira atuwe mkulu mugambi ya kwate kwate mpola mpola mbate geze na yenga emirimu ejiri wote jituganya kugenda butelevu kumpeo ilaba asose kuna bagambi ya tikatufune ubuyimba kwa mpola mpola tuberenga tufuna mwibi yoku yiga ulalero mutusasire mutusasirire dala era emirimu ejo bayingini abasazeo bajikolo ulalero nga bamanyinti abakozi tunfena tugenda kyesiga naye nga ateredio yote ina kuumula kale mbasaba tuchigumira ulalero nenga mbajukiza ntake bekeri bakugamba tiwebale nnyo okulya omugati gwabwe webale nnyo okulya ebintu byabwe byakola mu ngano bila bakwebaza nti webale nnyo webalire ddala bakutegeeza nti waliwo enkyuka kyuka ntono ddala egenze mu mugati gwabwe mutono kagati kana akatuna ka gramu ze 5 kavudde ku 12.5 kagenda ku 2 lukaga tebakuseera niyo mugati gwa fomu nene go gusigaddewo ku 15 tebakubuza abuza manya abantu kati bageza jaga hey, radio budu yagambye tewajiwulide kalegeza akokulaba nga okola ki katuwulide nnyimba zokka anti ekintu kati atolo mukiwulira we kitabuse kigenda ne kitabuka nawe noowuliranga wane ekizimbo oyagala kiddukamu naye mutusasire programu ya feno olwaleero eyatugunjuke tejja kukola ki tejja kubaawo katunyumire obuyimba obwo abekyesiiga bannaye mugende bannaffe bonna kyenkakasa baatuuse dda mpiira gw'essaza gyeguli buddu ne buweekula sitamukedde ajja kugutuweereza nkigambye kiveeyo ekyesiiga eri kijje mangu wano kwa Sports Arena ajja kugutuweereza ate n'ebigambo ebirala bingi nnyo naye nga weebale nnyo endongo y'ebinyaanyanyaanya nga 5 ndege ya wane waffe e Masaka abaana bannabuddu abo mujje tubawagire jetu bawagire bana baffe batabadde ensi yonna atola babe London mu America be bakiriza nti ekinyanya nyanya we wawo teategwa we buddu kazala bana kale tweyanziza nyo tweyanzege mbasaba tuulirize ku buyimba buno obulungi bwe buti program bwetu butujjitambuza

Ebigwayo ebilala tulikuletera mu ssaawa ey'okubiri eyo yebadde ssaawa esooka eya program Tugunjuke wano ku Radio Buddu. Essaawa wano ku Radio Buddu essaawa ziri munaana ez'omutuntu budde bwa gandaalo we bali kuwuliriza Radio Buddu. Radio Buddu.

Emyaka 25 nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Nde kamve wao. Senkali mulimja. Bwe mutyo bwe muba. Senkali. Muganda wazaka abo mwana mulwadde. Ine ne waba mukwano gwo. No mugamba mbu obusente obuliwo bwagula motoka. Musajja atuze no mugamba yero atanywedde soda alwala. Mukama Katonda. Sebale nkutadde Ibula kyale nga muli mutya Ibula. Ibula mujebale. Bagamba ki? Babye kawo. Kaungezawo. Keni. Keni mukuru wa Fuaza Pius Kafir. Uwagenze kayanja kuchitebe. Baba munda vile mama wa Fuaza. Keni. Keni katiye cha kubuza no kubuza ke mwafu na Fuaza mu family. Tocha alabi kila koda la Keni. Mukama Katonda wange Keni. Keni ya titi wali nila bidenyo Keni. Keni ngatu tutabadenyo fina Keni. Ne mama munda vile. Abe chitanda okaya nja mizindalo makuku ulunduzira weuwe nao. Bonna banda vile nti mbagala nyo bebale kubera kuledi yobude yomutu wabuliju. Oye sebali. Atela Keni ndoza. Oye mbobo Keni buku kolera. Kumanyi. Oye mbobo mbagala nyo Keni. Kale, njagala kutegeeza ko kuba naffe aba Winkle Technologies abakutuusirizza ebyuma eby'omutindo ebigumu era nga biwangaazi bikoleddwa mu kika kya steel. Steel oyo omugumu gw'omulimi omuzimbi ayoyota compound z'abantu asala emiti embaawo ayoze motoka weeyambisa ebyuma byaffe bino oyanguyirwe mu by'okola. Wefunire kati butrakita buno obukola awamu n'okulima mu nsuku jebuli towakano butrakita jebuli jangu wano mu Winkle Technologies obulabe n'enkozesa yaabo waliwo obumu obusaawo omuddo mashini ezisima ebinya by'ebitooke n'eggwe no down no no nyanti ne bakugamba siringi 10 e

0: Oli musinia ya kumeka.
1: Ndi musinia ya kusatu. Olimi oluganda lumpo mera nyo na dala mwami mulangi lango lumpo mera. Eda neva za katondo lwe chitone kese ya kuwa. Eda mwami mulangi lango sirizanko neko kubantua angeva vitu.
0: Boka.
1: Ntumira ko mama wange omukyala nasi kwa ziyada. Era tuli wano tukombudde naye tuwuliriza. Wamu n'abayizi ba sentisikasi gumba bukomansi. Mami mulangira kambeere kongoberera akatawo.
0: Kati tweyanziza. Sali Rodadi ali mpugwe. Lwaki bamuliko abasiba obwayi mu kiwato? Eri ani avunaanyizibwa okubasiba? Tola maspidi je muntu ala mkulu sali. Mintu biena sume sako. Plus intu milako familia na muandu babirie. Echi jio manye pulo uliotia. Kahanjira basi kasambia kale. Tue yanzi zanyo tue yanzi ege. Mnunja uliriza. Wanji. Mwebale kuuliriza.
2: Adira mjitu wakamu ya nangati.
0: Muli mutya mu Sembabule? Akakuba mufunira ddala.
2: Akakuba kwa kabadde kati akubulabulamu.
0: Kabulabulamu.
2: Ukadde wange n'ekibuzo kina kubuuza ku kina reza. Ekyokulya ky'omusota omubuuza kungo olwana naye. N'omusota ogulayita ogwe. Ogiyita yera kwa mukali. Mbadde kabintangaza
0: mu. Banange mtu ala speed na hivyo vibistani. Gaba mastani ago. Bo ino okulwanyisa ne mtu ala speed wakati ebiroto. Mze musajjawo. Pozi wanaba wa kudamu wanji. Onzirira mono wa musoto omudugavu.
3: Onomu ise Edward ali wano Nabbingo.
0: Nabbingo wane Kampala.
3: Sibo.
0: Muli mutye Nabbingo.
3: Kwenye lupidi zenyaga lukwe uzaku waluo kagendelize.
0: Ngo mukani.
3: Lulu gama anti yesu ila kwa nagama. Saba kuntangaza kweze ngeba wa makuru gazi.
0: Kale sibo. Kagendele ngo mukadaku. Kale tuwe yanziza we Nabbingo banda vile ndavila nyomu wami no mchala baka yanja bali yao mkona ngo isi za supermarket ya wansi banda vile nyo kayanjo yaba mkodomi wangi okwesu yayo gwa nagamba nga agotele mbwa bubabuta samu oyo kuchintu chokola kubanga bubogo oteka teke mele yembwa nzenjirina nitu bifana kubu uwa wiliru yuchiri ila mwubeo chozezo bato chozeza uweza nukusula obusuzi nebe vile mire nga ya mwana ato sayo omoyo baga mwesu lidegwa nagamba nga agotele mbwa ululala natete lumva mmotwe banage haya dalalala ululala lumva mmotwe rugenze gambie ukwesu zayo gwa nagamba guni zijukuzo lugero mlala lwayo gede lugero lulala ngovude kwa ukwesu zayo gwa nagamba mkulu wena bingolu wabu zizo luulide
3: kagende lili
0: ngomu kaweba lenyo katinawe buze chicho
3: nizwa mtaka anda paulo
0: nizamu
3: nivyo na tete zetite
0: lugero
3: njala lukuza angu
0: zizi
3: walu kunde sama tuzambu ya
0: Kale.
3: Abe chamu atabagala nyo.
0: Tweyanziza nayise mu gulu awo.
3: Esewo.
0: Enkuba yaba komiye ko wali.
3: Kasula okudda mu ntali.
0: Bulungi.
3: Ate nege na nere ne kasambya nege na mpaka gumba.
0: Mwatu. Kale tweyanza ege. Kale. Kagendere ng'omukadde kagenderere kiri kagenderere ng'omukadde akogga omukadde buli lolabanga agenda akogga tosuubirayo nti ayinza okuddamu n'afuna omubiri n'agejjera bolaba agezze manya nti atobo bulwadde bumutwala butwazi kati ekintu kyonna kituuka ekiseera ne kituuka we kikoma ne kitandika kudda buzzi ne buli lwe kidda wansi tekisobola kudda ewa guru gye kiri kati ono omukulu w'ekyamulibwa agambye nti kabwana ngo engo n'embwa tebikwatagana nabagererako olugero lw'embwa eyo n'engo oba mulujjukira simanyi walinga tukyali mu bugero era waliwo n'olugero lwagamba nti sebuufu bwango tebwolekemwamu mbwa njagala okukakasa ne bwombala embwa nga nkambwe nnyo ne muyita mu kkubo engo mwe yayise embwa ogiraba ewetabwesi kudduka misinde kuddayo tesobola kuyitawo engo we yayise kati omuntu okubeera akabwa n'engo mubeera muwalaggana nnyo nnyo empala n'eyo eba nnene nnyo nnyo nnyo agaa nti gundi bali kabwa nango nga n'omuwaayise omulala takola ki tayitawo onaagaa nti ha kyeri ebeera njogera nti tonsibaako matu ga mbuzi kundiisango omuntu obutamusibaako matu ga mbuzi kumuliisango ekintu ekyo kibanga obutakussaako kintu ekiyinza okuviiramu obuzibu kiwulira babityo bwe biri naye nga mbajjukizanga ennaku z'omwezi taano mwezi gwa mwenda tuli mu ndege yaawo n'abaana baffe mbaziira ttone mujje oba oli mukulu oba oli muto oba oli mukadde oba oli ki jangu tunyumirwe endongo y'ebinyaanyanyaanya nabagambye dda nti nange kwolwo nyinza okukwatamu mukinankani ekyo mukinyaanyanyaanya n'ensiikasiikamu ne tulaba ensonga nga bwe zinaabeera nkomawo tovaawo
4: essaawa wano ku radio Buddu essaawa ziri nnyo ez'ekiro budde bwakawoza masiga webale kuwuliriza radio Buddu. Banguka mu lulimi Oluganda. Uliriza program Inclusive Lulimi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Inclusive matuli. Winko Technologies. Genda wali ku kizimbe ekya Lastonet. Obo wetuyite wa mwami mukalazi. Ewatali eri mu gardens je tugenda mu kibbi tuni wano mu kibuga Masaka. Ofune ebyuma ebigenda okwanguyiza emirimu gy'okola ebyuma birungi nnyo twabireese ebipya ate bigumu kale buli kimu mwabakola buli mulimu obwo obutono okwoza mmotoka kusaawa kusala miti kulanda ezebbomba ezo ezifuuwa ezo ezayingini buli kimu kyonna tukirina jangu wali ku Inco Technologies tukuwe ebyuma ebyo ogendi naawe weegobeko obwavu ng'ate omulimu ogwanguyiza bw'onoobeera n'akuuma kaaka akoze muluka ate tubulina nno obutonotono obusookerwako bw'essente entono ojja kuba mu mmotoka nnyaze waakooza nga munna ali ku mmotoka emu kubanga ko kali kanguwa kanguya ebintu ne kakugondeza omulimu kale jangu tukuwe ebyuma ebyo ate osobole okufunamu ennyo nyweze mu katabo mpaka mmanja mmwe bwe mutali abantu sibangu bakubanja akatabu kyalenga baba no wano bayibula kyalenga sebo tusomera akatabu ibula nzijukiza wali omusajja yabuzza olugero lwatamukedde yamutende endyembi sirutuufu zirutuufu kasata mukedde omulaba awe nkya ojja kumubuuza sirutuufu sebo yibula ta sirutuufu olwo lufu nnyo nnyo nnyo nnyo atamukedde kawuki muli mutya kawuki ebbanda ndabira senga wange namwando kiyimba awe ekyawe ebbanda Lumbe wa mkodomi wangeno na lulu tuuseba nake. Okukula kweta. Tugenze musule yomunana atamuzadde amutika jinja. Na lulu gero atamuzadde amutika jinja. Waliwe tuamaliriza. Tuamalize sule ya mandazi gamuzali lalenya. Era lenya yali amanyi nnyo. Nimbagerage na nyiza kumusajja wange gwe tuyita owalenya saka mumanya okumbalala stage owalenya saibongo mumunda bire era okukakana nga ye pikipiki asigaddeyo mu Kampala pikipiki ino yabaluma okusigala e Kampala ate timumbuuza nti yavaayo dimanyi mubuuza ebibuuzo emulangira ahali pikipiki oyo yavaayo aha timumbuuza nange ebya pikipiki simanyi gye byakkira naye nga ye omwana bazibumbira adduka emisinde era agenda okutuuka nga loole egenda kusimbula naye neneewuunya n'omukulu w'essomero yennyini aleka omwana w'abaana ku kibuga gwe yajje mu kyalo so ate singa yakwata bazibumbira ono bulungi n'amuwooyawooya bazibumbira yali ajja mugamba ne baddayo wali ew'omusiiri ne bajjayo pikipiki naye ow'omusiiri yakasiika nako nga mandaazi sijja kulimba ebya pikipiki byakoma awo kale tugenze musulega nti atamuzadde amutikka jinja waali waakayita wose ku kkulu bbiri namba bukyabazibumbira ava ku kibuga ne wagwawo ekizibu mu maka ga kaawonawo ekyakyusiriza ddala obulamu bwabazibumbira enkuba yatandika mu ttumbi okutonnya era yabukeesereza ddala abantu bangi ab'okukyalo ekyo kiwa binoga baakeera nawanja kweyokera kasooli na gonja era n'okwefumbira ebyenkya ebya buli kika anti enkuba emirimu yagirinnyamu eggere amakola g'ebyeggulo nga ganaatera okutuuka maama w'abazibumbira yayita mutabani we bakkirire mu mwanyi okulima ye mwami kaawonawo tiyaliiwo kubanga yali agenze kusula mu ngalabi za munywanyi nguli kikoye banyedde abasajja abo abakulu ng'ekigambo kusula mu nnyimba essebo teeka era nga bakitwalira ddala nga luwalo ettaka lyali tirinnakamu kamu wadde anti akasana kaali kakimpowooze okuva le kaatandika okwaka bazibumbira teyasitukira mweri ekyo nakyo kyaleetera maama we Suzana okutwatwalikana kuba maama wazibumbira Suzana yafa tesimanyikana akaana tekawulidde olabagalya Yesu gwakanyonyi akayima nti okulya mirumiru obukono teketeke tigirawo eri gwe ne tugenda ndaba kaka katunula kalyolyongo tukole tutya tutemeto yeyongera okumusojjogolera ddala okutuusa lwe baatuuka ku lubimbi olubimbi nno lwamukubirwa bukubirwa musajja watu bazibumbira era n'alagira nti singa talumalaawo teyali waakulya kyaggulo bw'ati omusajja wo bazibumbira nga yeerwanako okulaba nga enjuba egenda okukkira ewa nabikande gy'eriira ebiwata ng'olubimbi alukubye oluku mu mutwe yeebagala enkumbi ye n'akwata eridde eka katala sale amala yagenda nalwo lugero naye aba akyakaalakaala nti ati nyina yamulabanga ndabi n'amuboggolera essuula gijjukire gye tuliko nti atamuzadde tegwe kano olwoddawa bulijjo bw'omalawo emmere ngwa ndaba ofunye emimwa emazeewo genda eri oti abye mmuli ez'okufumba amazzi ga taatawo tomanyi bw'atanaaba mazzi mabisi musajja wattu teyaddamu anti bazigamba dda nti ezenkanankana n'ekisiki oba n'ebisiki tezaaka nga yeesogga kasiko ng'atyaba mmuli nkalira bw'aba yaakasennyako nga ziizo n'atuuka awaali ekiswa kyali kiswa kiwanvu era nga kinene kyaliko obutwetwetwe obulala mukaaga obumu bwali bwakazimbwa nga n'ettaka likyali bisi. Bazibumbira yalina omuze gw'okulya ebitwe by'enkuyege, naffe twabiryako nno mwatu ate biwooma. Era yatandika okumegula ekiswa. Nina yagenda okuwulira ng'eyagenze mu kasiko tewali kanyego. Yadda akanyeenya. Kyeyava ajja mpola mpola, yagenda okulaba omulenzi ng'ali ku nkuyege alya. Yasika akatabi k'olukandwa ate abonerezeemu kali kyegi ono. Eky'omukisa omubi olukandwa ate lwamufumita olugalo alusiiwa. Ate kino ne kyeyongera okubuubuula obusungu bwe. Yeyongera okuwaggula ensiko, omulenzi omutima gwonna yali agumalidde ku nkuyege. Nyina yamwekangira ku lusegere. Nyina yamukwata n'amuwewenyulamu obuggo.

kye yavajja mpola mpola yagenda okulaba omulenzi ng'ali ku nkuyega alya. Yasika akatabi k'olukandwa atera abonerezeemu kali kyegi ono. Eky'omukisa omubi olukandwa ate lwamufumita olugalo alusiiwa. Ate kino ne kyeyongera okubuubuula obusungu bwe. Yeyongera okuwaggula ensiko omulenzi omutima gwonna yali agumalidde ku nkuyege. Nyina yamwekangira ku lusegere. Nyina yamukwata n'amuweweenyulamu obuggonga lujja kuli. Naye mwali muzuuseeko ku nswa. Kuba okukwata enswa mu Luganda tukuyita kuzuuka nswa. Mwali muzuuseeko ku nswa. Basekeredde. Dina yali amaze okuggalawo yaggulawo omwogo. Okuggulawo omwogo kwe kuggulawo oluggi katono okulaba oba omulenzi agenze. Yagenda okulaba ng'akyesumalise mu luggya. Yabuggalira omulenzi ng'amutegeeza nga bw'akuze. Yali aggalawo ky'ava akamutema akakule nti hey, obwo obusajja nno bw'otuwanikako wano bulijjo obwe buliwa. Omwana mulenzi yakwata omumuli nakkirira mu mwanyi eyo yekka wuuyo ku kabira yeewerekedde mu kisubi ewaali wakuttebe po ensiko omwali ekiswa yali kumpi nnyo n'ekibira kiiwa binoga. Mukijjukira nga bakitunnyonnyolako eri mu kusooka. Era mu kibira muno mbu mwalimu engo bbiri ensajja n'enkazi. Olunsi ensolo zino zajjanga ne zizannyirako n'eno engulu mu kabirabira. Bazibumbira mwali kuba akabirabira ako kaali mu mwanyi zaakaawonawo. Bazibumbira atambula mukungu jjo yali akayita ku jjirikiti eryali mu kasubi mu kisubi. N'awulira ekiwottonono nga kigwa bettu. Yatya nnyo era n'afubutukamu n'emisinde mingi. Mu kudduka kuno omumuli gwekiika mu kitooke kya kisubi era n'akuba ekifuba ku mumuli ogwaka. Emmuli zaamufumita yenna. Yakaaba mugumu nti nfudde nnyabo. Musajja watu n'ayimukawo. Bannange ennaku eno essulako zibagiyise atamuzadde. Okutaakiriza omumuli ate obutazikira. Yali yenna ajjudde omusaayi yayanguyirira ng'atuuse ku kiswa ekinyonyi kyabuuka ebbali ate ne kyongera okukanga omusu w'enswa ono. Eky'omukisa omulungi ekiswa kyali kitandise okuzza obulungi era nga kyonna kyanjadde. Enkuyege ennene era enkulu ez'emitwe emimyufu ate n'ebito n'ebyebibuto ebinene nga nabyo wamapita evuunya wabbali awo mu bisubi era nga bisala. Zaasalanga mu ddoboozi limu nga tewali esobezzaako bekyaa. Simanyi oba mwali mubirabyeko ebintu bino. Buli bazibumbira lwe yalinnyanga ekigere wansi aba akyawulirizanga enkuyege bwe zisala. Ekimu omulalu n'awamatuka mu kiswa n'apaala ng'agenda ku ludda okwali omwezi bazibumbira yatandika okubuguumirira. Omulalu ye mumumanyi mbalese. Enswa zeeyongera okubuuka okusooka kinnema okutuusa lwe zaawerera ddala. Bazibumbira yateeka omumuli ku nvubo enswa zaatandika okujja nga zimuba mu maaso mu kifuba ne ku mimwa. Ekiswa kyeyongerera ddala okubuuka okutuusa lwe kyabuutikirirwa ekisa ekire ky'enswa. Envubo yajjula bazibumbira nga bw'ayoola bw'ateeka mu kakutiya ke yayina. Yayoola envubo ejjudde emirundi etaano mirambirira. Wabula enkuyege kye zaamukola alifa akirojja. Kyokka ky'ekiswa kyeyongera kufumbukula nswa. Ddaaki kyakoma okubuuka bazibumbira n'asiba ettundutundu ly'ekkutiya ery'enswa n'alyebagajja ayolekere eridda eka. Yali anaatera okutuuka eka akatundu k'omumuli ke yali asigazza oba akaali kasigaddewo ne kaggwerera. Bazibumbira n'atambulira mu kizikiza naye aba atuuka ate ku ffumbiro n'alaba ekintu ekimyasa mu bitooke. Ono lwakisirikaawo.

Vanna sulla wano. E chintu e chimiasa. Mubitoke. Chari chifana na ke mwenye. Ante chagira ngane chizikira. Atene chaka. Kababu wako waliku programu enu. Enviri zamu vaku mutwe. Yana ataniko kwa angu hirire nyo. Abata natuka mumaziga achisasi. Chenyumba. Echakaya kananga chatu useda muruja. Bazibu mbira yeri mbi kabwati mumpaji na hasiri kabeche. Na atunula muruja. Yagendo okwe kanya. Nga muntu. Mbumuntu ono yali yesibye sanja. Okuva mu kiwato okudda wansi. Senka ali katiti yebise. Waguru. Yali buswa. Oba yali bwerere. Yalina ekintu ekiringa emmindi ku mumwa. Mu bwe yatunulanga eri bazibumbira. Omuliro nga gumyansa. Bazibumbira yeeyongera okumirira ddala omukka mu mpaji we yali yeekwese. Yagenda okulaba mbu ng'omuntu atandulira ddala ebigere ajja gy'ali. Okuyita ab'omu nju Bazibumbira akimanya nti kwali kwekwekula. Yagezaako okwetoniyiza mu mpaji. Mumanyi okwekweka nga weekuŋŋaanya wennootoniweko. Alyoke abulire mu mpaji. Omusajja yamutuukirira n'agolola omukono n'alalamira omwezi n'asowola ekisanja ku bimu bye yali yeesibye mbu n'alusonseka mu kisasi ky'enju. Awo n'alyoka atyabulawo amazina amayitirivu. Yali asowola olusanja olulala. Mukyala Ddine yali mu mattansejjere n'ayasimula. Omusajja kwe kufubutuka emisinde emizibu. Bazibumbira yali yafudde kodda musajja watu. Era waayita weddakiika nnyingi n'alyoka asonda sonda amaanyi ge gonna n'ag'omu buto n'akonkona ku luggi. Yalwawo nno ng'akyakonkona oluggi. Ddine bwe yazuukuka kwe kumubuggula nti, "Okonkona nga gwe bagoba?" Wulira. Ontiisizza bulala. Katonsule ne ku nkondo z'ebitanda. Olwamala okuyomba ng'addayo kwevumbika buliri. Bazibumbira nga naye yeetikkula kutiya ya nswa. Ajukubawo mudiro ngatandika kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Emmese yazirekera bugenyi era zaagiranga ne zijja zimuzinirako ne ku mitwe etwewe. Obudde tebwalwanga buvaako ddiba. Bazibumbira yasooka ebweru anaati lwakwewejjeekako naye ebiwundu enkuyege bye zaali zimulutaddeko n'ebyomumuli guli tebyamuganya kukomba ku mpeke ya tulo. Nga bamaze okulima Ddine yawa mutabani wa magezi okufumba enswa atera azaanike ng'akasana kakyaliyo. N'omulenzi yasitukiramu nga yatega ogw'ekyayi. Yali yaakamala okuzaanika ati nga ne kitaawe agoba. Kaawona we yasooka kuswaguza mukyala we nti, "Buswagu bannage, mwaziseewo ennyingi bwe ziti. Twatidde obudde munkolereko ndyeko." Ddine yatuma omulenzi essowaani. Era ng'etuuse yalolera benswa n'azimuwa. Taata yawoomerwa nnyo n'okwekomba ne yeekomba era n'asaba bamwongereyo endala. Eno nno ye yali empeera ya Bazibumbira esingira ddala obunene. Ng'akyalindirira okwongerwa enswa naye ng'eno bwe yeesokoola mu mannyo n'olulimi. Kaawo naye watandika okujjukira ebyobuto bwe. "Enswa zino zinzijjukizza jjajjange. Jjajjange nga tatta nswa bitooke by'ebigwa. Ate yatunyumizanga nnyo obugero, gamba ngo wakasanke ne wanjovu." Awo kwe kutandika okukanyumya okunyumya olugero luno. Nalubagererako wano. Mbu wanjovu ne wakasanke baali ba mukwano nnyo, nga gubasaza mukabo. Olwali olwo nga wakasanke agenyiwalako ewa wanjovu. Wabula yagenda okugenyiwala ng'obudde bwali bwa mugano gwa nswa nsejjere. Bwali buwungera nga wanjovu agamba munywanyi we kumuwerekerako okugenda kulaba oba ebiswa bisaze.
basanga ekimu kisaze nga bakwata liddaka baba batebannatuuka wakasanga kwe kujukiza munne nti yengenswa togisaayidde ko wanjo tya yoku biveko tujja kubiraba era wakasanga najukiza munne namubuza nti ate mvubo tutaddeko nemi muleji najimulisa najyo sijiraba wanjovunga mkante haa mnyuanyi wange tofayo bandange kawo nawe yali mukunyumiza omwana ono bazibumbira jajjawe ya mnyumiza mbobude watu kubo kumulisanga wanjovazo kusamune nte wae jira mperekele kwa tugende kumunswa ngapatu uka kuchiswa wanjovu beatuka kubititi bisakasake byali kukiswa yabiri nyali nyabwati byonna nebigweri eyani baddenge mvubo yali nyawe ekigere kimu ekinya ne kyekolawo oludda lwekiswa olutali ko mwezi ensobe zatandika okubuuka wanjovu yasekawo butesi sangali ku mvubo enswa zonanga zikunganira omwo mu mvubo ekiswa bwe kyakoma wakayima alaba wanjovu ng'ayola enswa zonna mu mvubo ng'azipakira mu matuuge ng'agamba munywanyiwe nti atuddeyo wakayima alaba bwe batuuka eka wanjovu ng'ayita mukyala we nti leeta omusekuzo omunene omukyala ng'aguleeta ng'amugamba kuba wano ngaguutulabba ku mutwe enswa zonna nga zifumbukuka mu matu nga ziyiikaawo waliwo emabega awo eyali ambuuza nti naye wakayima ono ye awangulwako ddi nga tawangulwa munnange nga basiikasiikako nga bawa ku munywanyi we bwe bawaako omunywanyi we wakayima ng'alya nga munnange wakayima naye teyalwa ng'asiibula ng'addayo waka naye nno munnange yasanga ebiswa ewuwe bisaze mukyala we ng'asanyuka nnyo nga muga mbadde neeraliikiridde nga simanyi bwe ŋŋenda kumulisa nswa zino ko wakayima yali wakasanke tya ate nno munnange nze gw'olaba gye mbadde tiye nfunyeeyo amagezi amapya tyotyo ag'okutta enswa yali wakasanke si wakayima tyotyo era tofaayo mukyala yakanda kutunulira munne bw'anaatyaba emimuli bw'anaagenda okusaayira ebiswa nga buteerere obudde bwatuuka obw'okumulisa mukulu wakasanke ng'agenda yasookera ku kusaawa nga wanjovu bwe yakola eyalinnya ebisagazi n'ebitiititi byonna ne bigwa eri bwe yatuuka ku kisagazi

0: Se volteó. Era tofayo. Chara kanda kutunulira munne. Bwana atyabe mimuli. Bwana agenda okusayira ebiswa nga buterere. Obudde watu okobwo kumulisa. Mukulu wa kasanke nga agenda. Yasokera ko kusawa nga wanjovu bwe yakole yalinye ebisagazi n'ebititi byonna nebigweri. Bwe yatuuka ku kisagazi mutwe. Naalongo olukuba lumu lwe yakuba wakasanke lwamuleka obugulu buwoza si kyasaala. Okwo nno kwe kwava olugero olugamba nti amagezi amazina amayigirire oba amagezi amayigirire gassa wakasanke. Kaawonawe leeta nalumalayo omuntu n'akuba koodi mu luggya. Yali muganda wa Dina. Maamu nyogi ye yaddirira embozi ng'etandise okugwa makalenda. Dina yayita mutawani waayolera omugenyi ku nswa ng'azireese ate Dina yaddamu kumuboggolera. Tineekaana gwe ng'oli kasirusiru. Buno bwe buswa bwokka bw'oyoledde nnyoko ng'oli mukodo. Ye nga toyagalika. Amangu ago yamusikako ekibbo mwe yali aleetedde enswa n'akimukuba mu mutwe. Kino nno kyatabula obwongo bw'abazibumbira. Yatula wansi n'akwata ku mutwe. N'atema omulanga n'agamba nti, "Nnyabo nga nfudde." Nyina yayagala akubire ddala amukubire ddala agweremu ddala obusiru. Yamusindiira oluyu mu mpulukutu lwe bayita vvoomwange nga n'okumulangira kw'atadde. Nze nakugamba dda tokungulanga nze okungulanga bukojjaabo be bangi. Amagufa gano gayongera okuleetera bazibumbira kamunguluze. Ensi n'emutamira ddala. Bazibumbira kye yava ayimuka wansi we yali agudde n'aviira mu nnyina mu lusambagere olw'enjawulo. Dina yagweri n'alambaala. Omwami yali abiyita ebyolusaago. Yajja mangu eri Naalongo we. Yayagala okukwata bazibumbira okumubonereza. Kyokka omulenzi naayo ky'omusubi. Wabula kitaawe by'ataamwogerera mpozzi nga ku nsi kuno tebiriiyo. N'okumuzaalukuka yamuzaalukuka. Bw'atyo bazibumbira. N'asigala nga talina kitaawe yadde nnyina. Katonda wange. Oli ku byanswa, oli ku byalusambagere.
1: Ku byalusambagere, bandanga omwana, afise mudde nnyina omuteke, anaaba ataata atazze engulu oyo.
0: Simanyi nakumanya naye amukubye etteke eri bagiyita mazo okulaba.
1: Nkirungi kusanyuka naye nkisanyukidde.
0: Omwana
1: abonyebonye n'omutezi.
0: Omwana.
1: Abatukweyanza nswa.
0: Ate
1: bagasseeko mukuba ekibo bamukubye bamukubye n'amakufa. Nasaanya takubira muteke wakula bodi kule bannange. Era nange nsanyuse nnyo omwana oyo abadde alina n'okukusambira ddala okusinga awo naye adduke. Mulangira nze wakula godi pule kasala tukwagala nnyo bambi omwana ali mukubonaabona.
0: Muli mutya ab'e Kasala?
1: Kasala mwetuli.
0: Kale tweyanziza ndi kirya ddyo matiye nabino gabaga lugwayo nti baakimutika. Nange mumbuuza engero webale kuweereza Mulema Dani muzzukulu wa Gusti ekigangazzi Bukoma Nsimbi. Muli mutya ab'ekigangazzi Bukoma Nsimbi? Kyali simuleefu ekiryankuyege. Musayi gwa Arsenal Kayinga Pulha. Leera simu emwago by'omupiira. Dija Asumani Zipulo, salamu aleikum. Nono. Onjagazze enswa mulangira webale kuweta amalero lensi ekyotera. Zuma nyuzi zikwata. Obo zizuuka. Kagwa Ronald munnakayiba ku New Life Garage. Muli mutya Kagwa.

Dani Mugula, muzei wa kazi. Kojja wazibu wa wazibu mira Mugomba, yaliye yo ebusiro. Yadde bazibu mira leta tukangayo, yasalawo kuddukireyo kubanga, yawuliranga abantu nga boogera nti Mugomba, yali musajja wa kisa. Olugendo lw'omubusiro terwali lwangu, naye bazibu mira yali amanyidde nnaku ye n'ebizibu bye, yeepekekya. Leero obudde bwagenda okuziba ng'abiri wala. Yasula ku kyalo kye bayita Kanzinze ku mbuga y'omwami w'ekyalo. Enkeera enkoko yagikwata mumwa, enjuba yali egolooba n'atuuka ewa kkojjaawe. Olwo nno ng'asiiwuuse bulala n'ebigere bizimbye era nga n'ensowera agigobya lulimi. Kkojjaawe teyasooka kumutegeera anti ebigere byali bizimbye. Kojjaawe teyasooka kumutegeera anti yali atunulanga omuzimu. Bakizibwe babazibumbira be basooka okumulaba ne bamubuuza kyayagalako ye nti njagala kulaba ku kkojja. Kobo nti kkojjaani waliwo Mutiibwa, waliwo Samusoni. Abaana bo baali balowooza nti abuuza bakkojja baabwe, bo bayita bakkojja baabwe. Ekyayamba bazibumbira ye mukulu Mugomba okuyima mu ddirisa n'ayita nti kasajja gw'ogamba ki? Yagenda okwetegereza nga ye mwana we, omwana wa Suzana mwannyina. Kwe kubuuza nti si ye gwe bazibumbira, ozze otya ewammwe nnungi? Yamubuuza ebibuuzo bingi kyokka nga bazibumbira kye yali asinga okwagala kaakuzza eri mumwa. Era yajjanjabibwa bulungi ng'amaze okuddamu ak'obuntu. Yayitira mu kkojjaawe ensonga zonna era kwe kumaliriza ng'agandi kaakati kkojja nkuze era ntegedde bulungi obunaku bwange, kye nnoonya gwe mulimu. Kkojjaawe yamugamba nti weeteere. Nkera yamusindika n'ebbaluwa ewa mukwano gwe ku kibuga gwe baayitanga Saddaayo amunoonyeza akalimu. Saddaayo olwasoma ku bbaluwa ng'agiddamu nti omulenzi omulimu gumulimu ttaano, naye yali waakutandika ku mwezi gujja. Omulenzi nga tannasituka genda ku kibuga, kkojjaawe yamusibirira nnyo entanda, yamuwa omukeeka n'olubugo. Ate olw'ensonga gye nzikiriza nti bazibumbira teyagimanya, kkojjaawe yamukwasa akasawo akatunge mu ddiba ly'emmondo era yamukalaatira obutakalagajjalira. Yamuwa amagezi nti buli lw'anaayitekangamu akasente ng'alaamiriza nti obwavu genda, nze ndi mmondo ntaagula era bwe nkwata sita. Muwulira ebyobuwangwa? Era kkojjaawe yamusiibuza ebigambo bino nti mwana wange ogende eyo mu kibuga mu bazungu neebeeranga muwulize. Eyo ojja kusangayo abantu bangi bakuleeteko olukwano. Tokubanga omuntu yenna amabega, bonna osekanga nabo kyokka weesiga abalondemu. Teweekuumizanga ate teweekomommanga, naye ate weewalanga ebiduula. Towulirizanga eŋŋambo, naye owulirizanga banno kye bakutegeeza. Ate ggwe teweegeziwazanga mbu mpa magezi. Manyi waliwo abantu abo babo oba wakatandika okwogerako kimu biraanze ebijja nga obaluka ng'otandika okulegesa. Amugambye teweegeziwazanga. Emmeeme ye emalanga kufumba kigambo, olulimi lwo ne lulooka lukifulumya. Waliwo n'olugero Oluganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atali yeerabira obanga muyonjo. Kubanga abantu balisookera kwegomba mpisa zo ez'okungulu. Tosaasaanyanga ssente nnyingi okusinga z'ofuna kubanga oliba weetadde wekka mu nvuba. Ate teweewolanga yadde ggwe okuwola, kubanga okuwola n'okwazika bye bitta omukwano. Wuyo otandise okuvubuka, naye kaabuvubuka omusibanga ku mpagi ne weetowaaza. Weewala okusanyukanga n'abakazi
era n'abantu mu ngeri etasaana nanga mubuliridde kubanga balinga misota banyirira kungulu naye munda busagwa bwennyini balinga bimuli baseka sawa busawa abantu balinga ndagala namu tezigwa mu lusuku balinga njuki bazunga ku buli kimuli ekyanyiza obulungi okusinga byonna mwana wange tokolanga ekintu kyonna ekiri kuswaza okudda maaso gange tokolanga ekintu kyoli ejjusa oluvannyuma wesige Katonda amameme nga gamukubagana yenna musajja wa Katonda bazibumbira atandika olugendo lw'olujja kyasinga okweralikira ye mugole omupyate gye yali alaga mukyala Saddayo gwe yali agenda okuweereza yali ayinza okuba ow'enjawulo okuva ku ddina mu bigambo kojjawe bye yamuwerekereza temwali kiraga omukisa gw'afunye ogwali gumutambuza olugendo luno n'afuna obugumu yafutuuka ewa mwami Saddayo awo nga mumalya g'ebyemisana kyokka omwami tiyaliiwo mukyala Saddayo yamwaniriza bulungi n'amwana akaliba n'atuula awo ku lubalaza era olwamala okumubuuza n'amuyitira mu mirimu gye yali agenda okukola yamugumya nti yajja kumuyisanga mwana we singa anaaba omuwulize bazibumbira omulimu gw'obwampisi mpisi ye mukomba bokisi yagukola bulungi era emyezi yagenda okwekulungulanga n'akabuto kavuddeyo wabula yakizuula nga mukyala Saddayo yalimba kiya mukazi yayina olugambo yali wa ntondo nga muyombi ng'ataalimu n'embaliga abakitegedde mukitegedde ebbali eyo mbwalingayo omuntu eyamusuzanga ng'akulungutana ate eno olunsi nga bazibumbira mbu ye yatwalangayo n'obubaka ng'omukazi yamutumye bannange wabula olunaku lumu mwami Saddayo yasinkaniza bazibumbira ng'asalinkiriza mu ngeri eyo bwe yatuuka eka n'abuuza munneewe gy'atumye omwana naye omukyala yadda mu kwekangabaliza tindaba yabadde agoberera buli obuwala bwawali buyaaya ekigambo kino omulenzi ate kyamuluma nnyo nga kojjawe akimugambye era yamala ennaku nnungi mukaaga nga tayogera Saddayo bwe yali ng'abuuza ku nsonga omukazi ng'atandika kujweteka bigambo nti oyo omulenzi wojjuzi yali ayagala nakunkwata mu kiseke ate bwe nnali nga amunenyaako ate yadda mu kuzimba emutwe nkubulidde omukazi ono yali kasala bijja obulamu bwabazibumbira bweyongera ate okukalubamu buli ssaawa kiseera kino yali afuukidde ddala omusajja ng'atandise n'okulaba ku bawala n'abeegomba lwali lumu so nno ku olwo n'okukola teyakola ebbali eyo n'ebaayo embaga ku kasiki baakisimba zaasula zisi ndogoma nampiima agenze kungu ejjinja lino lwaki terinyeenya anti zennyimba zebaayimbanga ogwo gwali mubala ddala ogwakubwa okukeesa obudde akawungeezi k'olunaku olw'embaga bazibumbira yasunya ku banne batere bagende era nabo baasitukiramu olwakeezi kaali katandise okwememula nga ne kaakiro omuntu ajula kumwerabira kalibale yali mukwano gw'abazibumbira bwe baagenda ku mbaga bazibumbira yeeyazika essaati ya mukamaawe awamu n'empale n'ettaayi ate nno nga ye bwana tategedde yali yeeyazika oli mukulu tategedde kyokka yava mu kuwooma n'adda mu kati baagenda okutuuka ku mbaga bazibumbira ettaayi n'agisibye kiro ng'omuntu ali wali ow'enjogera embyamuyita binyinyi era nga tewaliwo oyisa kigere.

Nga abali bali mu mizindaalo nga ye kaabuvubuka bwe yamuyisa amakanzu. Ku mbaga kwaliko ebisanyusa bingi, naye Bazibumbira asinga okwetegereza omwana muwala omweyalungi wanaabalagala. Erinnya ly'omuwala ono nga ye Nakitowe, nga ye Barcelona erina ggoola emu Arache teyina. Nakitto yali muwala kaalaala, yali mukazi wa kitema nga musanyufu, mumyufu ng'endeku, ekyenyi kye nga kya lubiri, enviiri masadde, ebisige nga bya nnanda, nnyindo nga ya kiraalo. Yali yakula otumwa nga tulinga otw'ensumbi, ate amannyoge nga ga kasenge era nga gatukula ng'omuzira, ate nga galimu n'akazigo. Bwe yamwenyangako bw'ati ku matama ge nga kuggyako obunnya era nga toyagala amale. Mutwe gwe gwaliko enkoona, embaze nga mpanvuyirivu, amaaso nga gandege era nga galigita buligisigati mu kiwanga. Amatu ge gaali gannantooke. Nakitto yali muwala wa kabina, olubuto lwe nga lwandere, engalo ze nga mpanvu za kisunje, n'ensingo yali nsobolokofu muko ate ng'ejjudde ebiseera. Mubiri gwa Nakitto gwali gwa musala era nga gwandifukibwako otuzza omuntu n'atunywa. Nakitto yali mulungi. Bazibumbira teyasobola kugumiikiriza butawangulwa bulungi bwa muwala ono, kyokka yatya okwetumiikiriza mpozzi obulungi bwe bwamukuba enkyukwe. So nno baamugamba dda nti yeetuukira tanywa matabangufu, naye yatumayo butumi munne Kalibbala. Kalibbala kaali ka Wakayima Kalamba, kakapere kenyini, ate kaali kasajja ngwanguli akakalu ng'eddebe. Tekaatya kugenda wa Nakitto era obaka kaabutuusa bulungi, era n'omuwala n'abusiima newankubadde yasooka kweyisaako nti, "Maama, kana akalenzi akamanyiira twazze ffenna." Wano Kalibbala yamuddiramu nti, "Ate singa twazze ffenna nandibadde nkumanyiira nnyabo." Era kwe kumutegeeza nti, "Lwakunvuma, naye nze ndi mutume. Omwana mulenzi oli akugambye nti onywa kutubisi." Edda n'embaga z'edda baatundangako omubisi omusogolere w'ekiro mu bucupa n'ebiberenge. Bana b'ennaku zino bamumu mulyogera biki? Munnange onywa kutubisi. Mu kifo ky'okweyanza, Nakitto yadda ate mu kuyomba buyomi nti ye yaaliwo oyo eyeepanka, simanyi oli ow'ekiwala ate yeesigamye empagi. Kalibbala kwe kweyongera, kwe kwongera okusiika akalimi nti, oyo naawaakusaanira, nnyabo oli omulenzi gwe nkugamba, oli wali ayambadde ng'omuzungu, ataddeko n'ebigaalubindi." N'amugamba nti, "Nnyabo, Bazibumbira ali yeeyazise ne ku gaalubindi za mukama we ez'omusana ate ekiro, newankubadde saani gaga zitaddeko kiro." Nakitto kwe kuwa Kalibbala eddoboozi nti, "Genda omugambe asigale ku bwami bwe." Ate Bazibumbira yandirinze wambazzi, ebyo olwamugwa mu kutu yasitukiramu busitukizi. Emboozi eno yagwira ddala amakerenda, n'ebyokuddayo ewaka n'abyerabira, okumanya nga Nakitto ne Bazibumbira baalojja obudde okugenda okusaasaana, nga buli omu buli kantu akamazeeyo akafa ku munne. Era nga Bazibumbira ategedde ebifa ku Nakitto, Bazibumbira amaze okukawulira era omwana ono kyataalojja mpozzi nga takimanyi, kukacupa k'omubisi bwe yali azaalibwa Ssingo. Naye omuzimu gwa ssengaawe Nakitto gwali tumuggwawo tugumwagaliza kubeera na kitaawe, kubanga mbu kitaawe naye yali tayagala baana ba mwannyina oyo eyafa. Omuzimu ogwo otandika eby'emizimu n'embeera waawo. Omuzimu ogwo baali baguzimbidde essabo emmanju, baaguteerangayo mbu n'otwenge n'emmwanyi buli mwezi lwe gwabonekanga. Naye omuzimu ogwo mbu gwagaana okwebaka e Magombe.

0: sabo emirembe buli kakedde gwalumanga mwana muwalono nakitto era bwe gwamugwiranga nga gumubeeri ebigo nga gumutugumbula mbwate oluusi nga gumutaaluusa nakitto kyeyavaava waka ewa kitaawe n'agenda mu ttawuni okwenoonyeza akalimu era mu kiseera ekyo yali akyanoonya Mazibumbira yali awuliddeko nga mugole we agamba nti baliraanwa be baali banoonya yaaya kyeyava amusuubiza munne nti tofaayo nzijja kugerezaako era nakitto ne Bazibumbira baagenda okwawukana nga buli omu amaze okusuubiza munne nga bw'atagenda kumwabulira gy'oli nti gy'obeera baayagalana dda naye munnange anti omanyi baamugamba dda nti atagukwanye yagamba nti banaatinkiza olwo nno Bazibumbira yalinga n'okwerabira eyerabidde nti ejijye engoye zaalimu yazeeyazise ng'ate nennyinizo tategedde anti akali amaggwa kubanga lwali olwali okutuuka eka bw'ati ng'engoye azikuba mu bbaafu ate era azooze nga mukama we tannazuukuka kuziraba bwe ziddugala ekyekitalo omukulu engoye ezo zennyini ze yali asuliridde okwambala era kyamubuukako bwe yakwata bwe zaali zibeera nga teziriiwo singa Bazibumbira teyawolereza nti mukama wange olw'okuba njozezza ng'obudde tibunnalaba saategedde nti engoye zino zaabadde zitukula kataamuliemu amaaso naye Saddayo yali musajja wa kisa nnyo era Bazibumbira bwe yamutegeeza ku bya nakitto yamugumya nti omulimu gumulimu ttaano era bwe gwali nakitto ng'atandika kugwa mu bintu waaliwo abantu b'oku kyalo kiwabinoga abaayitako ku kibuga mu kiseera kino ne basangiriza Bazibumbira ng'anyirira era ekyo kwe baanyweranga omwenge nga bazzeeyo ku kyalo essuula eyo nayo ewedde tujja kugenda ku ssuula ey'ekkumi essuula ey'okumeka ey'ekkumi Bazibumbira essuula eno ewedde bagamba okubonaabona si kufa yatambuza kugera okutuuka ewa kojjaawe kojjaawe n'amufunira akalimu kati ali eyo ali ku bwa mukomba bokisi wangi wangi sebo mwebale kuwuliriza
1: sebo ono yogera ne Ronald nju wano Kisenyi Bukoto Masaka City
0: muli mutya Ronald
1: sebo gyetuli
0: mujebale
1: owaye tukola mpola namwe mwebale
0: abe Bukoto mwe mwaloga enkuba yaffe mwe mugifuna
1: muganda wange naffe tulero tukaba twahe mwanyi zikaze
0: oyina kyoteesa sebo
1: mulangira webale kutuweereza mulangira bujjo nkuwuliriza nayo soma bulungi akatabo ttaano
0: ompanye
1: ganda wange ne mmalangi okusoma engeri ng'eyo masigendagenda mu ggulu gwe musajja osoma akatabo fe ninawo wana abaana bato naye sebo tebeebaka nga tebannawuliriza katabo
0: oyagala bafuuke nga bali mutabani wa Saalongo owegundi wano
1: nkugambye wali abalenzi bange abo
0: kale sebo
1: webale kuweereza mulangira
0: kale sebo akwakuume tweyanza ego nampanye buwanyi munnange ate bwe bakwebaza lubati luweze n'eddakiika ze zineebulayo nnya kujjukiza bannaffe aba Winko Technologies abali wano ku kizimbe kya Lastonet Building mu kibuga Masaka jangu ogula ebyuma ebigonza emirimu gye tukola gino egyaffe egya bulijjo si bya bbeeyi wadde n'akatono jangu ogula ebyuma obulima obifuuyira ebisaawa ebyoza mmotoka jangu tubikuwe pampu z'amazzi byonna tubirina tujja nakukusomesa enkozesa yaabyo jangu obifune tubenga ate oganyurwamu 0758 81 asatu munana chinana mukagoba zero musanvu nyatano atano mutano nkaga munya nsanvu musanvu mubakubire mbagambe nze mbagambi munone ebyuma mubinone byonna bigwewo ate mulabe nteka teka yenkuruze bwete tambule mubawagire kwana bawagide nteka teke wanji
1: mwangi
0: sebo
1: wale kuweleza
0: abawinko technologies obawulide
1: mbawulide
0: lwaki tono na yakuuma au kamubugire
1: akuuma nti akunonya kasete kola kola nzabu du minister katika mu
0: muli mutyabe katika mu
1: banange kibati kisufu ekyesigo lwalero
0: muntu funa bulungi
1: kifuna bulungi nyo era radio butu
0: neba nimbye banimbye
1: eshe
0: mbaba bakubye golo mukaga
1: bana babudu
0: bwe banimbye
1: babo basambi barungi ba mupira bakuba nekyesiga nayo yata ngerigeri ebadde ngerigeri ebadde gombolola yageze rondi ya mbutu nolenga nebutu na yeshi shingafu uweje shatu ya mkesige kwa vye shatu budu meteba yemu
0: ulimba
1: mtoni eriche tu kwa shigari deba yukakariki wagambi mtie chishu chivuka mungoke mbele mbele ye chome yewe la nsejere
0: ulimba
1: esimo mkama wange nsejere zibuka kwa wakati wa shawo mzavu kwa muna ana ntawuze zibuka kukwenda le kukumi yao
0: enkoke mbele mbele ibira osawa meka
1: enkoke mbele mbele etanika msawa umunana
0: olimba nawe
1: mwakili wawa
0: enkoke mbele mbele siyasa siyasawa mwenda
1: mwenda
0: ee
1: enakwe yegati yensejiri yesoko kubuka
0: ensejiri iba ya sawa musamu chovara tugaita mata ensejiri
1: sawa musamu
0: ee
1: kutu wano mbele kugamba jenseni nyengeze nda kumwa kwa nkanga
0: chitufu
1: sigati nzule batakola chimunda ngeza udu mini sike katikamu
0: batula bila be katikamu ne mwe bali nyo kare sebo tuwe yanzi zabe katikamu batula bile atuwe yanzi zanyo tuwe yanzi eke radio budwe yomu tuwabuli joku oli nteka teka yankuluze ya ulimi Luganda ndi mulangira kalema nzemba tuwala ganya muntu alaganya egwanidde obulungi ibula kyalenga olyotya ibula era kyalenga kati bwawuliddeko nakitto lyana liwala liri nakitto abadde tayinza butagenza agenze era ibula kyale mbadde bwenda yobaka buntegereddewo nti olw'okubanjogedde kuli nakitto kali teyanziza teyanzige ibula liana liwala lina kito lili nea mwala yali mulungi bweba enyinyo nyola jiba mnyonyo dem nga nawo kakasiza dala omukama yawunda na kito na amaliriza wanji
1: kandira wala lukuweleza
0: mwabale kuuliriza
1: unawela mzuku wa soro sonko posi ya nochimala elwabe nge mchiki
0: oliko jia wange
1: amina sebo elango mbaka wange nkira tanjuni ya chiruruta
0: nkere tanjiru gero lugwa yoruti ya
1: baise kame ule ukaona vyombo
0: mkale
1: kawari mulangina edo kusinge nyo pereza erene wafe wabenga mchigali kutumbula nyo na hile akafuranga akangu tomu gamba kari akakaye ndi babi langa ni emizi no muzimu kutumbula wemba nzisinza buta ndukao
0: omwala mgae ni no muzimu kwase niba nanga bakazi beya sa
1: niba nanga
0: muzimu mba agu zimbira nesabo ngeranze nganchari wawo
1: Mulangira.
0: Sula bulungi.
1: Abakawangale.
0: Agunde gunde maguru nyondo banange. Nze nanga omba si kyaliwo. Aha, nsonga zebe za gundi za bana bawalezo nzibu nyo. Negirisiza no mubudde sibwange tamale Daniel ze manya mu lyotya Abuza nti ntwa entwere kitegeeza ki? Waliwo n'olugero awo ssebo mukulu ani ono abuuzizza entwere ye Ronald Munnakayiba Kaggwa Ronald Life Garage. Oli muwuliriza wange kale kankunnyonnyole. Waliwo n'olugero lunene nnyo olugamba nti owamaddu tomuloza ku ntwere. Entwere gubeera omwenge omuganda ogutannaba kujja bulungi gubaamu akawoomerera naye nga guwooma nnyo. Kalevu oyo, kalevu erwa gundi wali ekaalumaga yeyasinze okundeetera kumpa ku ntwere n'enginywako. Wengo entwere gubeera mwenge omuto ogutannaba kusengejjebwa. Ndi munnabukoma nsimbi sinza butamanya kuzuuka nswa. Ono si Lawrence? Ate wagenda ddi ekyotera? Tamale Lawrence. Ate ng'oliwe bukoma nsimbi. Vinko kwendi. Joyce Kakacha Konda kwendi. Ne Musasize Richard Yerusalira Kanyogoga kwendi. Mpuliriza. Kati kuno temuddamu kumperezaako bubaka. Kanfune yaba essimu basatu bokka mbabuulire ekiddako. Gw'osoose oganye ogwo mukisa gufudde gwe wakubiri
1: omukulu
0: sebo
1: mwebale kuwuliriza ggwanga
0: mwebale kuwuliriza
1: bampita Ssaalongo Ssematimba n'ebireero mumisaali omusajja wa sikulaapu mwasene nnyo
0: ogula sikulaapu ogula sente mmeka
1: buli kilo eba ya lukumi
0: mbadde ngenda kuguza naye oseera
1: ebusajja wo waseno
0: naye ate ekizibu kye mulina abasikulaapu mubuzaabuza nnyo ogera na jambo ono simanyi kasita yani simanyi ono ani biba mugoborera ki
1: naati kati birimu enjawulo kimu kiina ebbeeyi yaakyo waliwo kasita yani waliwo sitiiru waliwo adi waliwo bulaasi tulina kopa kati wane bbeeyi ebeemu
0: ne mwawulira eyo ne mufunamu
1: ve tusunsulira eno
0: nga
1: baakagezi mu nnyo
0: kati emmengo za mmotoka ziba mu ki
1: emmengo emmengo era ziba mu sitiiru
0: abeera mu sitiiru ezo ziriko sente nnyingi
1: tujja kuneesa bange wakamanyiwo
0: tugende naawe mugundi mubyoteesa ku pulogulaamu adduse buddusa ategedde bizinesi nkya tujja wangi
1: mulangi kweyeza
0: gw'osembyeyo
1: mukama ongu yalituwadde mulangira n'owangaala emyaka egye
0: mingi nejenyina jimenya enkaga mwomweda nekitundu gw'ogizanyisa gituukikako
1: mukama akuwe byosinga okwagala
0: mbitutte byonna mu linnya lye
1: kubanga bw'obanga osoma akatabo buli muntu awuliriza sebonze gw'olaba neebaka mangu naye kwolwo nsooka ninaaba maasi mirundi
0: yaani ono
1: nze musajja wo nkuyege tutya ssabo nsinzidde Butambala eno
0: mulimugoga muli mutya abe Butambala Kanyogoga mmanyiwo bulungi
1: otemya bukofu enkwale gira budde
0: akakuba mukafunye
1: Mungu tumwebaza kubana akatundu ka wano enkuba buli lunaku etonya yo naye walala baka abaddala
0: mwesimye
1: tambula neve Kanyogoga Butende kubirireko maro
0: omanyo muganda agamba
1: aha
0: nti toka abiregwa wala
1: ya
0: bwebaza osakirayo tunasakire eyo
1: kikulu nnyo naye kakati taata sijja kuluisaayo nawulidde ng'oyogera ku kagero kali ke baasomye mbu mwami wa Kasanke yagenda n'agamba yateeka eno esaidi y'okutu n'ateekayo enswemu neno n'ateekayo enswemu
0: n'agenda n'ayita omukyala aleeta omuyini
1: ne bagenda bamukuba omuggo n'akanyuga amagulu
0: yasamba mugumu n'akkirira ezzira kumwa
1: mwaratu ataka kantu kanyumirwa nnyo ogenda okayogera bakwogera mu hadisi ya Qur'ani nga basoma naye nanyumirwa kwobo naye ate okizeemu mu kusoma eby'edda
0: anti kyetugamba nti amazina amayigirire
1: Gama nyomu gongo.
0: Obama geza ama koperele.
1: Naso manga na we musajja gwe.
0: Musumabe butambala banda bile.
1: Tata vera bulungi. Nze musajja mkuyegeteti ya sabo.
0: Mkuyegeteti ya sabo sula bulungi.
1: Hale. Emuleka nkanda kutumi de.
0: Gali chichi.
1: Abe chikamba butambala. Tata vera bulungi.
0: Kale sebo tweyanza nyo tweyanze gomulungi auliriza. Nzo kuvo wencha obedda ndi mu kizimbe kino bwomu nazi no bulungi ava mu ddiiro
2: Kolempo mie nalunga ya goya mayuni nga nazi no bulungi atira nava mu ddiiro kale no nafe ya lero katujikomekerereze wano inkluzi yo limi oluganda tudingane sande ja obadde okuguka no kubangulwa mu limi oluganda wano ku radio buddu radio yo mtu wa bulijjo. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emia kabimu etanu wedu.
3: Ateno cha dala.
2: Radio Buddha 25. Radio yomu ntu wabudi jo. Udidiza Radio Buddha. Kumia kabimu etanu. Radio yomu ntu wabudi jo. Katile katwe juka nye. Waliwonga Radio Buddha etandika. Waliolinemi ya kemeka. Wazali wa weri. Ya bafe. Uji udidiza kumala banga chi. Olinabi omanyera vya jukira. Mulugendo lwa Radio Buddha ulemi ya kabimu etanu.
4: Katibuli lwa Sunday. Okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program. Kwe juka nye miaka bidi mwetano ja Radio Buddha. Ulinaba mwa balika wa kosiba Radio Buddha.
2: Abalanga na yo. Neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe.
4: Wamuna haba uliriza abo lulango. Ngabatu tutulida kwebio bivajukida. Erabi ya bamanyi. Mubange liye miaka bidi mwetano. Eja Radio Buddha.
5: Wadu huo msaji anga msoga. Nga kuba anga masimu. Alozi nova kubudu nda kwe kalakasa.
4: Kwe juka nye.
5: Mutu wako na kungu kuli na mkabukisa. Kabibati. Katino utuka nukuba ngu ukola. Nga weye ambu de chitetei. Nga mundo utademu ka vest. Kusubulo kuhone bugu munga temulika esi. Nengu ukola ngu olimu sanyufu.
4: Kujuka nye miaka bidu mwetana ja Radio Buddha.
6: Kata ndika ngu kuhuliza over radio. Nga tulimiaka anga msambu mnana. Enda ukuli ya Radio Buddha. Enda ukuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma.
4: Kujuka nye.
2: Kujuka nye. Kujuka nye. Kujuka nye. Wana ku Radio Buddha. Radio yomu tuwa ulijo. Enda mtanu katunye zetano. Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo.
4: Kuli kumacha wali unaku.
2: Kuli kumacha.
4: Kiyuni inga.
7: Habe nye tuwa zikabu jusini ya MC Madimu kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
8: Yenze Jackie Petra. The dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watu fetujita ni sepaka nya.
7: Mzee jaja mwemze ikama dewe swa kwa kamino staino zaka. Yo fetu simbu de.
2: Tugwa mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Tugwa mzebu keda.
7: Mbambo jese Uganda na wako ze sabu. Na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mbulula bachara.
9: Oline wana chango vende temetaka kwa
7: mbulula. Wetaga kuso kakunaza chogo.
9: Owe chogo.
7: Genda bagire tukugire. Jaka mba yonzo na.
2: Kumina bipake nyezo kumacha.
4: Kuli kumacha mbuli unaku.
2: Toji subu.
7: Ano mwela mrunji kare alanga bakutu teko autu. To yogera yogera nyo.
9: Nyo singano mwela bakulese autu. Lonji nori okota ni kwa. Evi vitanda vya omikaba.
4: Biri mwevi ku.
9: Biri mwevi ku.
6: Mwevi ku babi fuyi.
2: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu Radio Buddha. Radio yomu tuwa ulijo. Miaka bili mwetane. Jepere za first class. Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo.
4: Tulifato wera bidde.
10: Tulifato wera bidde. Kadoma.
7: Kadoma.
10: Awe nubangu kila nyose kandika.
4: Tulifato wera bidde.
10: Kuzo chenisho sera bidde urunaku urena soko genda komu mutesi za nene.
2: Tulifato wera bidde. Umiaka bimwe tane ya Radio Buddha.
9: Waru waka mkwari kanyuma. Yaja naru wako wa uvasa.
10: Kwa bidde mchibita. Mwakuna ye chikai. Mwaki amu na mwana. Mwakuna.
4: Katika nuke kanyumero. Gumuliza mokubira simu nogaba nako nafe
2: ebimu kwebi byota inza kwera bila
4: mu myaka 25 eja Radio Buddha
2: kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa Radio Buddha ngeja ku myaka 25 okubesi mo tubulira ku bichibyo jukira ere bise bikunyumira mu myaka 25 eja Radio Buddha
4: kale toka subwanga bulirunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano
2: mu program senukera
4: da mixi
2: ne mu program chakaze
4: wana ku Radio Buddha radio yomuntu wa bulijjo
2: twezimbe
11: program twezimbe nze sonka judi muzukuru wa kisoro
2: iganga buwe kula kula nya
11: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako
3: emwani
12: wezimbe mwezimbe rekafe natu wezimbe teli kusigalira
13: norecho nti olibu abalunze nkoko ayanguyirwa mangu olokuva echusa mangu ebirisa kitegeeza omulunzi bwateeka mu nakasente ke kavayo machi mangu
12: reka twezimbe tulidizanga program twezimbe twezimbe buli nako kuva kusawanya paka mukageza omutuntu okuva kubalaza paka olokutano wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo chimu kubitukumida kuntike banga lyonna kwe kubanti fetu kosabi kolwa siri gamba
14: radio buddu chenja gala uko mpeezo mupira okusinga ku radio zonna
12: ayo ya radio that 25 radio yomuntu wa bulijjo
15: kasto ulira
12: kasto ulira buno ungumanyira wonti program

Emiaka abiri mu etaano nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza ffe Radio Budati 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.